0: asuma baka batoy won dura iro ka yenda no kati ansro no benisi so yenda no bo biro bisi bo pro mi wai ka sun sare ki bote sa be bosi amo be be iwa gbon ga mi ka sun sare ki setobra bi wa sun sare ki ba ko asina dem biragia bi ba wa wasatin so be wa kon dem biragia be wa kero timo be wa bo ipara timo pro sa bosia be be sun sare ki iga wa gogun tin so pro sa tobra me bi ba wa kande e bi wa re e kande biragia be wa klale o be wa niki o be wa pelegia pro sa bosia nigeria mbroting yo pro sa ko ba bre me a be be wa da intimo iga sun sare king wa pele ting so pro sa be mba pro bosia nyanka nya mi wa iga sun sare ki sa tobra de ba buti siwa boga sun adu ka ko sa ko kan ogu sun be mba pro nyore giso sa wa ton duro ngiro so me na sa ko kan kan ba pro ko gusun oye mwa yembiro ba kon bwa do bwa do tro dia wa sa ko kan gusun o kalafia na be ba wa tin na bo nparo sa kan mo gusun yire ndoke me a be ba ma wa nyiro so be nti sa ko kan wa gusun be bwa do ke be ba ma wa si no ne giso mbuti ni sa ko kan wa gusun de bwa do bon sisimo to sa me so wa si no ne mba we ne so sombro ko be ba so ro mo bo ka so ma duro ka kun ko sa ko kan wa gusun be ba re pro nyore pa yi ba re pro ka so gusun wi no be ya ala sa mo je mi sisi ka Joseph Daobio be ma ki se ba mbira gya sa ga bro gusun ma so mo ana mama to kurando
1: ala afia gya
0: o
1: ba ha ga juma
0: o
1: o
0: ana yino
1: yino ba do
0: to yo
1: ana ma ba mi gya
0: sa yini seri
1: to yo
0: sa seri to Nikodem kurando
2: ala afia kurando gya
0: ala afia o ana yino
2: yo yino ba do
0: to yo
2: Ega ajuma.
0: Ao. Anama he kuhugibe.
2: Kusugiba pado.
0: To, yao. Kusu yami.
2: Awe kusu de gyo hawa.
0: He de atura. To, yao.
1: Kusu eka kusu de yawa.
0: E inga yawa miwa we. To, bari umekpa mwa dukpa, mwa truakpa. Matine bari wa hebe mwa nyendo gya.
1: To.
0: Mwemene.
1: Sente boko ni ni
0: sa. Wo biraga ye hewa.
1: Wo be ati aya ga ya ti ame.
0: Ya ga ye hewa.
1: To yawa.
0: Aye.
1: Ni ya hakim.
0: Aye bare kosum maro. Kosum bakparo. To ye pro ya wan wan.
1: Ne kosum maro. Kosum zongo. Kosum ya.
0: Ya
1: ra kene.
0: Ye ye. Kosum ya ya ri wa.
1: Yo. Kosum song paro. Ye pro ka wa.
0: Pro ya wa. Sa yin di sera mena sa mo abi kon ton duro ngiro so sa ko ma kan tonte to ba le pro dura sa wo yina fatia gawa yem biro pa hoda hosira parko
3: bismillahir rahmanir rahim

보다 소신 악바르고.

0: Mero bi se wo promi wa ka sun sare ke sa be boss ya ma da ba ni samoni kuna we. Da ba ni so sa ko be no sia ma don rem chef down this marka we dirige ba be me no no ba ni si sina mi so insa sina seron ge ba I ko bi ko mba do nge nti mbiere ke nge hi ba wura ma iso yi pro ko ino da ba ni so yimbiro ansoa aprosa ko gironti be ma hagia men no sina hunde ma igbete da alafia yi gbono bor gabe gbon gami ndia ba men no sina be ko ndia men no yimbu he bra iko be ko wasem bira gia ma ba iko da yo mesum yinsa e wi sa baro wi ngoda ba ka yinsa ya bangai kama be do tro ba mesum be yure pro ba ko pen bu no sina pa do tro diawo e yintensa do tro yupen ka no ye yinsa so ba men no kwa kwe ino dawa ni so yimbiro benente nuko ndawa bambira gia huma wensu huno siya mesun suwa me yensa gazi mbira gia baka hogaro kwa mikon atakura kadonga mbuba iso to mbarada biwa gazi nidura mba benga waka gavu ngazi ba mwa do iba wama sun ya kura nkiro yiba yenti sabuka bae ponoko dawa ni nwa giso mbute ni inga kwa gana amiru visi Sauli sebe boss ya shuel da obio kala samara jimi sisi beba mwa ikisi wa mpira gya Dabar kugwe kiro gya ya uye gwe mwagan shaw daron disma ya roosha wibio gyo ka uye mdile geba Babe meno noba inesi sina meno giso ba geko davinu so ula wabikom Ye tensa gobi dusi ya bonge hiba ula ma iso Mea ye ma sa sina senero nge nti hiba ikwa Sina senero nge mpira gya uye ya roosha wibio gyo uye sa gwe mwagan shaw daron disma We are out to see by ye.
1: Sina Sam Gariso, we commissaire bon. We own a Sina Son, Bera Migia, Sina Sam, Bera Migia, Gamu Fide. Fire Magahundi, Una Migia, Kawene, Supasi Genuko, Pasi Gen in Bera Gia, Kama Wene and San, Su Nomanena, Nomanena, I saw the Bibaoga Comie, Ire San, La Barrega Turi. Metin wa beran de rege wa yego ko pro yin wa bera ka wo na sia no sia ba sia ntima ko ma pin no ko ma pin o ma wi me be komise ba ben ti no sia ga ha ben so be ba kun na ko ro ne wo de ya yin ne ye de rege ko ku mu na na un na ye mu na ne adu ma yega de rege dan sara ka wo ne de rege ti ha ga win dan sara o sia me turi sia ba go turi komise me no de ma mia amera son yiroe The hangman ka ka ka ka ka damo bena ya damo te saga da ya bena saga da bog bena saga da we na na gbenanti yenti ya damo de ma me pokorunti baga so gbara ka ma wo yenti ya damo don e media ye hago ko yera san so no manena be haga be ye la baro wa santo na sa koru pa na la baro e turisi saga sa na baro e turisi ya we de ma so ge ko turu ta wo de ma mia behe be barobu ka be gbogbo no sira se te mbira ga de rege ban na nye mora boga e siri sina o ya kuna sa e kuru baga be ka ho komisari agia e bo kuru siri ban na e siri to ban no sira ya bohara ga mo da he sina se mbira ga sa kana mo ba e kuru pi o I son roko anga la baro no pe ka we ne an na de rege so wo bera de rege we ma so pa we ma se aso se a ma so a ya saga komisari ba wa kwa ma be so
0: Yawa yimbiro ima ura ma yinsa bwado mbira gyanti ma yenge kwa mwensia.
1: Bwado mkwa adoba. Kwa wana bwa hubenso ono tusia mehuya sinya kuru. Ono tusia mbira gya ye hakuna ya haya damo. Yira be mebati ibura bete bati ibura. Ba ye mbono ba nkwe ba kwewe wonga kwema. Kwa miso wapa ben wahale ba gyo wahale ba momo. Benso yanu nti ni iba ni ngana sangira. Mabeso nko benti berwele benti iba dabeno komye. Amera beha on this mame de ton tenaga yiru se ton tenaga yiru se eba komye to imbira gya kama wene bobe tombe sosia to de ma mia maru yeno yenti yama ha e gadamo tomba tiese gaten ba maru mo yeno to mia ma e yirubu o yiru da surubi guni so beha on this mame nti yan damo ade me suru no se suru no ba tiasi yaba yaba yiru de ha de tore to imbira gya ya ya ga wahala dabino ne ba yaba ma ga kanamo sansansi hebe ya nsame ya hemo mikpuru ya nsame sanuma nene behege gura adube ba sana labaro kuru turisi ya kumbwado gura mbira agia sana be kuru turisi
0: Yo, when you are a girl, but who my head in a yisan kill gesso?
1: A meragon began kiddie bagaro, big no kiddie bagaro, getting kiddie bagaro, to a sadame, but no mea damn girwa girwa, ye behesa ba meru turisia, to yere san, ben kitanu, ka tabu, but maybe beba sine, ya comie, de ma mia. Ben dabino amera bi biton korobu ben grufo onti bana gina gun won kadan ko figo to yenson ya bwe ne bi un baba poro bai poro pe o wimbi kiroko saka so ko kun kewe ko buka saga turi de mamia yem ben bi baba be tire le sonse non ya san tire e behem e dorun dorun ke un beragia to de me be korendia tena na e girewi se yendia ta dona tamasa yenti benke di bagani kuru so boma ga inke na yenti ya bi komie do de ma mia ngina gunwo be hangara saba mbira ge ha ga da gara sa be se ka baka dona tamaga gumbege korai baga mene migia ya sinya ya sinya de mia korai gano so ya sinya sansa na tenga no korai ten soa ya sinya sansa to sa migia ya sinya to ya sa yenti ye behem o birai ba mogando kawene benti bo sega no somme ta bibe benti ato ma hun somme bi benti keo ya benti ya damo ni genti bo sega no somme pa e provi ka kura de ma mia gren ke dironti de ma benti ben wo haraba benti girwa girwa to yere sa ben ke diro bara ko tu turo ban pa bo be somi de ma mia be bandon bomo sbn don bo ba yenti momingia to son yaram fitire ya ba momme de mamia ba ma be bi kutubanti mo be mia kede nti edino ya be komie to ma gbagba ganga no kede le soa mi bana agbadanti ya be komie agbada emba si me won ga na poro be kede le ga ade mia ka pera ba ge ho genti ya ma pera gina nti ya pera on ka be wa ma america na mo be kede ni te kuro iba girwa girwa so ke ho be somi pa ya kuro ko ga ko
0: yawa Oui, au menoge swing, oui, Basil, wado chido hum, o kia huma kibirande resu hibiko, ba wi umaka in normal ti yima usualekyo.
2: To amera behem e suru no bay nesi menu ya kwagasia. Menu egi hom ah sa isiera. To mi banaga girome. Amera gaikuni wisia gahum kwa gihon. Amera gaikuni mutamo. Kama ha kama behekpuru yiri ama merami kan wisi atona uga hum we suru no bayne se meno kwa wi komse ajun wami uga hum behem e wo biram sem yenge kwa ma wi bwado ngwa adoba nge nwuna be nyini winti unami uga hum bwado njinge kwa ka tonkra ubi bara ma yino ka benge kuru uga hum kwa yembiru sama behem Guido hina, Guigo gadu meri o se enge kwa mi Guigo gadu nigia na ukanamu buhunsumi. Am goi mwan na bugi mumba na hunoi. Banguna gahunsigi ne buhunsumi o uwa ni meri Guigo gadu Guido sia.
0: Yawa hiwa mesun ya sia biabe kwa meri bisho. Sago dabar kote ye bintero kwa so da yinsa na wansonko bankoko ho mia gya ba meno sina ndi ma wese o kada mbira gya ba meno embo hiru sina ma ba proje ga swa sure proje yinsa bebe bara dogo troba de tombo bebe dogo troba da mo kama dogo troba mesun sanu sanu boko ka wa bu no wone na bu meri kuni yira ka yira wone bu pin ba no sina yu pin ya nan kan wa to mesun so pa ma yinsa dogo tro de bi ko mbu pin banda katombo no e didero so to so ai so sami ba meno gemo we david serosimbe we akura be ko e bi so ra kiyo
3: mezo mbaroko de san lo kotro dirum bi ra gya bara bo no re o tama ka gya kire de me yakura ma giso ka yiga san no sina sero lo kotro ba ka bara bo mbi ra gya mezo ntako ka dura yira prose ka na gire so ko we arasan aruna Oui, ça a proposé comme bucro, ben bagan temo, ce qu'on nous soit d'aki.
4: Ça qui va, ben le retour d'Iaesho, c'est Iberoshi, les gars ça, Kuronga, Barabuni, Hiro, Kaimo. Aye, qui ont mal ben Bakpanoso, un retour d'Irunga Girwa, mais Bawe Nyangwa, Mia, Kura, non, Wishmo, Baman Kuame, Baman Dirame. Yeno Seru, Ka, Gena Seru, Behega Lotruba, Yem Basho, Kadira, Behega B, sara meini ade ton ka wiun wero ton ka wiun panasi sa kana mo sa te gisondi sa haso ma yaso asure ba nyema o mehbara go sa igbermo migun sugun na pin wo hele ga hun de malo tro jiro sa na pin de hutuhie berama o ga yeshua ku dabo lo tro ba de ma bo ko soko lo tro ba ma ba ma ema te wo hele ga bara min be ba no mo kama bara ga wa mi igbate mbugo wo ya ga wa be bo na ba su igbate mbugo lo su hi sanu sanu saga sa bahan na sine ba hay berum bugro kamal utro be sunna bala ne ko hoko ba ho ntin ka sanu sanu
3: ben baga meri bere agia ba ne ba so ro pere buka pro soko ka yin son ko ye ninu tie bu be somi ben son so aso ba yiga san bu adobo ka lafia kan ka wa besan wuzo so su ya na adam wi san gban baga me mbon gbe ko sa ko nu so adaki
1: ge ma gi so sanu mi suga boje to asure bu woro ko sama ikwa behemi ya hanu kudobo domi bansona projet ya yana greira behen lokoto diao bara unda upin wi no de me wele sama ibogo ikwa mi ya ha ye ya wa tire so ya ha ye go wi afani kwa e go wi bwa do nwe ye so ha na projet ya ga na behen wele timo projet ni jira ha go tuza ka batonu me ba go no mo no pa bukim ka tombo somi pa sama ya ko ra behen lokoto diao yanga ha ya so asu mehemi ha nu kudobo oye yaka na behen gantimo
3: biage o ya ro shabe wi sa gbengbe gan shabe daron disma une nugu doba ye proce yoko ka son ko gbengbe gan tinso
5: proje ye sa wo siara wa gia do mi sa wa ten behen bando bira gia ya gun sa be ba gun no mo no o hare ba ton ba mo ga lugo troba to ye bira gia wa ba igba ni suin ba yan sa ye wa kan ganun na wa igba ru gibe son adoma ba igba te suin ya na sa me yagun sawa wani ka hogun game wani ka hoka we ne bu me hunku awo ba shinwa laga ikwinu so ba e kuru na gire sanu sanu pa hoko gosoko pa ho memi wa haraga wa ta lugo tro ba mina wa haraga wa pa ho enti me sanu ta ma behen wu go wu so gi mina wa haraga wa pa ho enti enti me sanu ta de ma sa gu pin stu pin ga bararo ta uko sa ga so bon do bin bira gya ta de ma behen ti ti sa gu no ti asa ka lugo tro ba wi lugo tro da ba na wi no ri dede kama lugo turu banti yega ibaga komye kporo wugi bangirimo babinti ban kwa himo pere pere ndeme ba tomba gire gronara go son ran nun gronara go ba mba ikoro wi ntura rumo
3: minama bebe ba samba me noge nawa benti benugi dura ka busigunu gero ye aproso ko gibo bawa ka konsamisu gibo
6: yega hon mena mene gonga ha nugu dogu ngari domi be sawa alafia igberu ngari asamu ehon behen bangbagente hoton ubugunga kwato to ira iberga ya na minigu yakin yuhun somi be hun no hina yugun ka wa be ga lutru ban ba ha so hoya hoya ga ku lutru jiro yaguma ga ha hoya hoya ba ba na sine usawara ko baga ha ye wan wi lutru da ha baro baga ha wan sun baga we ne ko me hon ga we ne an san hine yengare ya igbeno ga nu go na usina yengare ya yugun wa baga ma ha lutru ban go da ba sariya iya ga ma we ne benti ba ma ga sun ro mo no hina yanga wa ta lutru ba ga gugi we ba lutru da on ba ha so
7: to be san lutru jingare su me ne no me so ku wo di ba lutru da ba ha un tombo e go kan no sina mo be ka lutru ban ba so sikino yan kun kan wa so a proye ya ga hunna o de ban so dabiru fitinte ni sara mo wo an lutru da lutru ban ka wugi mo ka wugi mo ka lutru mo ku ka proje embar ko sawa a o ya dote
8: ya man nu ko do de ba ka proje na min na ka be nu ko do to do me ka de ma kosira do be han komini so kwa do so aso ka de ma kosira do to sikuno ka ma pin yamo nu ko sangunu ka ma pin yamo ba mo o min na ko to da ba man no ri kama me hun na ki nu ko so ba nti ba ma ko do ma ben gya gere ye kan san sanu sanu ka de ma sanu ma nena saka wo so ada proje na ru ka ka man na wa be han komini so
3: me no gen so aso iga ba merun bon gbe ko mba donan wi gbengbegan meri ntiro yoro winti un biere me no gen so aso minama gbengbegan arrondissement no boyen bukuro bu benti ban biere woro gen so aso
0: yo david sasira ama ako dora ndumi sa kia suma david ko pa ho be ton kro bu be bra monuko suma be kia buda moya a kaso ko iso adagamio ma abenga ka gabu gia asunsun mo esia
3: kora mariama usanwa kuro moro boyengeso winwo yatura won weru nsaga somote baga winye yira monnu usun tubusiamo meso nanka bin somado dokano kosine
9: dema

0: to si ye yen biro baho ye korukua baho ye si baho he boho doge awo si wako wogeru korega ngo kone banki ako kam do gayen temo kan tem pro kareko nga ha sonu kayen yiro mo min de mi mi kan wa ko egbe a pa wogete won a won kan do ma ke won ago sona uru ande maga sona a he wiya magun ye ba hi wi do akuru me na ko ko ga ewura ma
1: de ma mena karimu mo bana winti mo nko wa bwenge so ti ami
2: aga wo ge wa gina ka gina so ne ga gina edo so ne wa yiro aga ha mi ka so an da pa won ga da ye mbiru wa ga wa mi antuma

0: I draw it down one. Bagagamawa, Kai drong, Gagamawa, Yakim, Bagabaga, Kakma drong water. Behind so agia, behind Tigawaka, Kirana Kirane, Kagako, Dawirugia, Begako, Wirago, Begako water. Nikakma, Kirane, Yingil.
1: Then some room saw, was that the Yabraka in
0: it? You can have behind Wahira, Menon Hoga son egg build a puro, Barahungiria, Bane, who be being young bea, go waruko. Bahama shon yang ganga mi nono hade shon mi ba hangiro haga de ba ngusu onwa mi hawa haga gbe
2: da aga han wa harako ye du na ansi wa anda mi ne ga wen da wa mo ti ma ko man kpoko gi no run do re ba ya nda wa he aga wa aga yi mo ye ga ba han ne shon ten to
3: da aga han bitani ha ye ga man di ha mo ho go mo nu gba am da da ye ga ha ma wa he de han wa ha mo mo nu ho yira
1: mo nu ko bu pire pire ya godo do mi to mu ka da biro ba ma ye nkiru mo mo nu Yan san ya go be do si amotona kama san wa besen dey mo
4: Ya sa sera to da be sero zime waga ko kai sago ye yi bentiro kwa hoda wusa o
5: FM Northland
4: Minigo dawa kuti sago sunsia sago dawa atakura ka donga biragia miguwa bebe basa nigo yetera kahoko tukawa yentensa kiroba biragia to gani ba kiroba shoni wabiku yansana dede kama kiloni tomoba denimo yenti yansana dede nigo yetera kahoko yenswa so wabiku nigo yetera ta siensia bada yasuma yisora wabiku basia ma bada bibatensa bada ngazi badura wandura wame to ye ye mbwano nuwa wabiku ni bandura mo to badaba bani mera mera ba wa masoni ngano ka ganu wa ko ni kiro e ba yurwa kiro e ka yembuno mukura mwane ba wa masoni ya kuran turange meson de ba tombo dre mo ya harenge ba tombo gbe mo bi kon igwete tane a yire ya sa dede to bebe bayi mo bi kon be mi gon ba sian sian ba da kai kwa ba ne be ngaba wa bi kon bi wa man shugusia ba de ogun ba mi kon bo kon ka be shara ki bandira baga tombo bo ne wo kon game som do bane ba ben gabo shugo sia bi kon an se soa bane an soa ye ya sanwa ye ya nwa ma ye ba sanwa ye ye ko pen yo ka brisilana to yendia bi ka san membo he ko abi ma ka tombe no doke se no asene wure in ka baro gison brote miro bisom sama ye bentero ma wure so no sia me som be son koroba to bogo ma me no rada bo sina bi kon dan ko ba to re so ko se so kwa no ke nendi minja bago menoge ture mse de ba menoge so yinsa gago wongo di kuna me ba mero ya buhiga ga go di sina to is de te so ra bago be no so ndi asa me pa bo ke nwe buwa yande sa ya ko hungu so ada si ya yansa go ya handa go bi brente mi so pa ho wa so ka suma ko to pa bo de nwe nwe pa bo wa banko ra go di kuna ai banko so asure ba ne aswa ba mara bi ko be basa bambiro gibo bo bengwe di kuna ebu e mwesi ama to yutu ingi asuma ti ansaga bebo hede meno wukia mesun se no asane wune inka baro meba wiku mbibisibo sama ye bentero sogoma dawa koronu mbiragia to iye we kandida zanayi ba we ye wiku to ba gina we ye kriyati mbiragia ba buhika bo we siria to buga winsibu nswa sore baba ngina la we swada ki dede ganso to ma win tombo biwa ka winyira mo yibe wala kana mo yebo gina winyo so ngina timo baba nhe ka yishu ko mo si ko mi go mban na yishu ko si ko le da yiba biki ama ko he wi he ama bai ban ye wure bai nyina sia bai nyina to so ai so ra ba ma ka ti da ba ya biwa ko ga ge no ti asa do mi wi mu abo to ka yiba wi si o ko mbe mi biwa ko wa yen tura ban ka yi sega sega diro men na biwa ma ka mo no meruse bo pembo gina we nyoso chameni ponti mo babanga hede wishu se wasi ko no mo se ko ngusa o banga hede wishu se mo ama ka ende be se ko banka gai no ti akwe bana yankuro bo nyoso mesumbira ya se no asene wure inka baro mema mimiru bisu san ye yibentero sago ma kura wa maroko ntimo migum ye sa son kura bantete ba itu ma bigum batu isuru winson yendaita bare ben kuri ba sogo parti authenticity et modernité to ye era de urugbia ye wo be konge kidanu mone ka kwa no ka yirun saga to miso mama kuri ba sogo rne gibo be ba shimi bigum be wa kidanu wange wataka no batia bare ne anso ye nongbe kidami ye kuri ya ten urugbia mi ko yaka urugbia mo ndobe kuri RNE ye ye ra

0: wen nugira de sangirewa awasira yensoba kura donboge buramo kirikiri enegi akumati nuyako son king yanagbangberekami kayinyaduroka yugabawure koyera sa donbo nyarondi an son king moa wen nyero giro kakpa e donbo dogeya ganyandere mewen kankra soba ongume ordinateur kakpa anna e don doge sa mendi on ma television amo on kumen yano doroka ninu yaka kura son roko gehi yekpuro son ken yako non sumiwa aga yekpuro son roko tombe nyani ngana wa bamo home plus masa an yedwa ge fitira ine nsaga yeyamo yembiro ma wisa watogo yako tusewa an yekin fura unobu yaka kohia an wen yano muande nimo an kumago ekpigamo kakpe an kohia mo figo figo azuma tia fura gabon kadawero sere ada aga gobi ikuro wirogo ama emoya anyanga television sana abigo unsana en television saka nera yo 24 pouces na omgumame 32 pouces ama kien baga baga e 43 pouces yekuro kakme awon ya mwa kason kinna benson yanin ganu ma wa nino dankire yemi anye mwa kadogon tia ya mwa yembiro mashana klimatise ya mo yera nyanyem yasie yago ga isomboko ikisi doro kanu ni age simo wanyiro makino somboko nyane nuko kunu isomboko siwa umaye mbwebwe giaki yenti ya wami dauna wone yaga na kosi asumatia bawunu mbeso nyani we kampulita liganga nyangwa mo imanye o anson king nyani dwa ge won yiru nsaga momi bayen ganya sangira bago nunson wawa ongome bwe kosi bunun pawe yembiro ba ma be ngwe kosi anpa bogba nyani nwedwa wahala yanu ngira ikpro abuson ogisi bago nun yewu anawa anson king kahu ka no gbengbere kami anwe sa kandi ndiragia angbengbere kangire ndugoto jite girae ako de ai sera mo figo awe gbengbere kan wonu ko gia mia ka son king wa o ma sana awe sa apara ko ndiragia ndi angbengbere kangire ndugoto jite mera amere yo son du yero ndiragia sudo gabo mbagwa mia ga son king wa amma ki ga nunun yeri wa badamba momi anso ga badara banunwe mo atari o noba yiro tia kam nobaita soit 11:08 on kumame ka kpa damba itare kantia nobati apa ma nobati atare kan nobaita nobaine nobayiro nobaine kam 01 66 08 97 90 kason kinga sanyango ko yera
1: okun eti suba n ban kun orun oturo eti ope na ese nu hia minindi oga suba oga e n gege ga minti nu hia n eya n kwa azuma kagari luna ba emefe iho hawa mi n son yenda nu oga n kwa ka nne ba baran mo suba n tere mo e bega bera ba lohe banan su ira be n ban kun oru etoile de fc ega su e n ban kun oru a esta de suri fc ahidi ni ho ya ba bo banan su azuma kagari oga n kwa ka nne dede suba n tere ni aga tuwa ba ame oko eti girwa bawe winda wewe ne yesu wa kini ila hasu wa awahi wa agivu tuko givu eti pari kama ago givu nye da agivu kampapa agivu charo givu buya nguru givu ya di agivu kahiro givu ina azuma paka hii suru nama ene fe wiho hawa ni fe suwenda no yuwa nkwa ba ene ila mba ombra me suwa nte eni me oko eti suwa mba ombra kongu tuko turo ni parasi ya mwanswa ho meyamu

0: Isso é uma boca só um buceiro sato, mendi. Se cuida, mas um buceiro sato, são candi. Corajam, buceiro sato, mendi. Cacê, mamã, se cuida, um buceiro sato, mendi. Você nem é no pé, mami, com o canuco sangue, não bata no buga, vem de boa, trugo, de boa, catuntor, nem de boa, não se ama, vem de gabasuca, de gabasuca, jura, gabasuca, se sou clema. Se for clema, incide, da braga, não ia ir a clema, zemiza. Clema, zemiza, serve qua. Dia lá, missi, on rai, canda no, catia, se sou nova, nem só anda, cacê, ira, clema, o con, não, o amigo, bem, bem, gere, dira. I am going to go to the house. Gani wasansi na uwa wanti kwati akaka mawe krema ngono wima nuwa pa unu nosya. Ayrayi kwa bi iduro sisi wa kwati akaka no. Gangu giri nyaru mbara kwa ro kwati akaka no. Yaku bata nyaru wa mani wanti kwati akaka no krema ngono nosya mo. Mahadu sinandem guwa banyo kwati akaka no. Mahadu sinandem jijia wanti kwati akaka be gono. Yuhu kuro nyaru mgando kwati akaka gono. Ijani mani sinandem limano wanti kwati akaka no krema ngono nosya mo. Gunu bakari teru sinandem nyaru wa kwati akaka no kamase jama na kama amese ke ba ku pracha ba ka ba go no shemo yinsa bu ko so mbu se u sa tmendi ke ku da mbu se u sa so kan di kora jam bu se u sa tmendi ka se mama ke ku ndu mbu se u sa tmendi ku se nyan ku ma mi ku mbu ka ba no me u se dengi wi ga ba so ka di ga ba so ka se su klema zemi ja umma be wa o e me a zemi ja u se ko mi ku mbia la mi si won won bi so ma mi den su na ba ne se in so yen dai ta gren lu so di ro ba ku su ku ya ta ma wi ke ma de ma mi ku nka kwa wi awi baka go ma gora kintuna ndan kwa di som bute azuma baka yi tinando to ira boko win siku ko mi kun tuna ko ban no ban ne ira baka ko ma min kun dasto be be ka wi yasto ko be win go no sia da ba run bose giran giran ko ka bo ko ta ko ka bino ko ka bo si u ge no ju ma ne pro yen bose ti pe ta baka go no sia mo chura ko tina ko wan ti pra ta ga ka bino mare ko ga mare ko pra ta baka no ke man go no sia mo ba ji ngo bi ke daru nyo mara ko ta ga ka no ta ku ji sem buseru mani wa kero ba kuro kwa te ko ka bino ka han woru de suban ta ka kwa te ba ka nun go no siamo kure mani ko no wa ti kwa te ka ka bino sare so kan sina pa ba kuro kwa te ba ka ba go no siamo de go sero kwa te ba ka nun go no siamo ni ro sero te go kwa te ka ka go no afa ya ri kure mani kwa te ba ka nun te man go no siamo ni ona ri te me kwa te ka ka go no tingun yum buseru kuro wara kwa te ba ka ba go no siamo kama se mayon de ge gro ngoro na de ya ro ba kuro kwa te ko ka go no kun ye sa we buko som buseru sat mendi ku da man buseru sat son kan diska te ko ajam buseru sat mendi mama se ko duram buseru sat mendi ko se nianu ko mama ko buga da dengi klema isifu we go no si ayin si te dabla ka no nya ya klema jenja to abe yo se wa me gura gura bani we bi man no ma be wa me kun pia ala me si yo kam ko ba no ba si an ko ya klema o bu son so ko wa me kun ya ba ka klema ba so buga da we go no si ya we sa ri di mare gurum boko wara kwetia baka nungo no siamo sa indro mani bore kwetia kaka gono guma son mo kwetia baka nungo no siamo ya imbro mani son mo ti ami bekru kwetia iku kabe krima ngono so kwe baka nene nina kwetia kaka no gono so kwa kura nina ti ami kum bekru kwetia baka baya bem di ngono siamo karim dari ngi aso wara kwetia kaka be krima ngono yarebu mani dari ngi aso wara ti ami bekru kwetia iku kwa gono obo in buse kuro from buko bekru kwetia iku maka be gono goin kura from buko ti ami bekru pro pete ba ka ba go no si amo so ntai bi dia so won duro ku ma bi won ka ma se na gba bi dia so ti amu ku be pro pete ko ka ba go no da ko dia so ti amu ku be pro pete ba ka be go no si amo ta ho so kan de le gro ngoro pete ka ka go no o suni bunu bo se pro so ka ba pro pete ba ka go no si amo mi ku ba ba yo so ba gura gura ba ni o win bi ma no ro ma bi won mi ku be be ma ka wi ku ma je ni nya pro inye ma o ma bi won o se ko amu ku ya alamishi wono rayu ka enda no ka tia se nsuru no banne se nson enda ita ira o se ko anko ngia jire no to jire mo ka go ma tina go ra tina ndan ku a gison azuma baka e nando nton suru no banne se nson enda ne ira ko wi ke man se go ko mi ko tina wa o ba ma yo so be be ko sikuru na pro na so inda mi ko be be ma be se wa si ra sikuru na mana mi ba e wa no ka ko wa ma be se yo ba be de ke ma yo pa bu so wi ga fa kwa
1: yasa bakbara kwen busero sasikindi alai musa mbusero sasikim barakbarundi nyire sikim busero sage zuban takandi kase fulera sikim busero sage zuban takandi bila kwen wastanu sanu kanugu sangira bagano wabe gibu truwa kuturo gibu nosi ya mebengi doa tokote abulai basabi umawa abulai basabi sayo kwa mesikim ture wolo gya ala misi sonu batwe suru nabane seye ni sonyenda ne wi won unobu kajiru seiso wame nosi ya wame babi naneko gya gya ya babi naneko wi basabi nsikuru kwa sikiyo ya wapia nabaya kuburo bugabe go nosi ya wu wen aruna baron preida sekre maruwa kuta baka nungo nosi ya mo adamu pompi fonsagaro baron basabi ngo nosi ya mo boki fonsagaro drobura fonsagaro basire taka fonsagaro babaya kuburo menaba go nosi ya mo berendura sinande mwari yo salamatu dafya mkuroa me wasan so awolo ba winti go no se mo sinapa amuro fonero danku gbengbere kosun gansaro ba winti go no se mo aisatu isan kuro me sinandem togoro garunduro teme kikiro sinakikirugi barisiro nyodama ma nyodama na agawa me wara bunyero ba winti go no se mo alasam duan paraguo yape sinandio de puro inyebe ba be no se me bengi dotote ablai ba sabi umawa ablai ba sabi se kwa mesikin ture wolo gia adamisi sonu batule suru noba neseyeni sonenda ne wi uon unobu kajiru seiso buwa me non seven babe gia ye siguru kwa ya buwa neneko mababe wi gom adua be yiwo buwa wi gom adua kwa me azuma buki kawe minika kuma bunane sayaso batule suru noba neseyeni sonenda nobu kajiru wami ye mbururu nkoba wakuru dede yebo wi gom adua kwa sikin ture wolo ya mabe sa tonkro dugiru babe kara heka wendia dugiru kuruba kara adama tondro dugiru babe mara kanuma iruo bama be go bi gore meo so gi anua wenge sigu nosia
2: Yawa bayinu abira gigia kungina kaninda widi eto wuruproga saa sigindi usawa sobra braba mpihidam kawi morasu latifu saa nyarugiandi usawa binti sorie eka miliku mwibio nugu saa sigigiandi idrisu sale sabagundi wima saa sobra braba mjibwero mpihidam bagugia biasa nusa nabakuwa minibioka sobra braba kronosi ya biwa bago waka ingiega gawa ma imbe nyimasun ibe wanomo kuirado wabiku ime nosina ndan kwa asibiti ya we miliku msi ya wabiku datuwe suwe nsonye ndano wakatia we idrisu sale nkono miya kwebe nyina ya yeso bebe kasa su barabara wakuro ma iga biwa bago waka ingegego iku kaiku iga menoge dawa answa menoge so kwebe wesia na mesumbe buhetunga ya gobe kwenye be usada mehumbe njibula kuka usada ye mbiro bawa siyo meno bago gira mabe sine mwoga mwome kwe magengeko yesongo kurabe debo yime noge tusia imbeki gano ba yiri kwe tari wa kantia noba ine nobu tia noba ita ita yiro ita kwa yiga ita wirugo 01-95-18-32-33 unkume kantia noba tia noba yiro noba ine tia kan noba tia noba ine kam 01-67-91-06-90 beso braba bakpro bebe yuwa bago waka ingegego naso binyina we idrisu sale nkono siya asibiti sana koba noba ine dede yabe menongi kukube turibe wu mini we alfa kabiru saagman mwaganzongo ndi we akwe wa mini wakamiru besu fabakana une awasi bingi uon noba ine nsaka ye uya baka bebe na uwa uwa wime uka kiu da mo to uka kiu da wabiku jinsa be ekola arab mniku to solidarity pule silanso mia awasi bibi kiu da mo awasi bibi ya be gia une wibe doa ya budo to ya wote nda wamiku ni sega ten bibi kumurame kwa tiaga bong purusura bibi ya wote dami wo sa mindi bibi kumabe ure nyino ansi wimera ube sa wantong mugo ma ube gote ya hani mbogu me ya bibi doge uka jira miku bibi se sa wamari ama ubaton no mo sa sigindi mindi ya baka bibi na wa imbe bibi wa bayusoga wa alaji bubaka sani mehwa babi yusoga inwi wana kwebe kwenye damba ini tari yika yifabako kwe tari wa kantia noba ine noba jiro noba ine kwema noba ine tari noba tia noba jiro jiro ine 01-97-99-67-24 ngumame kwebe kwenye sun nosi yama radio nosi nami fabo wibe kanamobe wu kwa inuwa biragia ni ya miku sabu ula mwenye biragia kwa inu tisuga ida usawa Joseph
3: siru Yakubu trezorie ikom sa yaran siru kutukurunji. Yakubu akwe ma sa no sinam niko pasibu kina siru mire sutobiru kwa wu siyara kame no tomba kwen ba wukiru sonsi meso wimiru manu bi biri na kaza me siru kutukungo mini yuka seru kwa sa yin seru ni heka tura yungo nkana gintiru atrata baturi siru naba nesi yun son unyinda yiru wame yaran siru kuro makira Yakubu ne wikiru watu biwa wikuwa sinena son pasigenu suna atima sinena son biwa wijingo njini yungo ikuya wukamise kwa kuru wikitobri mo nuka manasi weseri wina kumwa yuka wikitobri yara waru ngira ngira yara guru yara kuri yara ngando biwa nasa akwarunji biwa nasa sekere marunji seke wansi kukwaru sekere ngando tondro tonkuro mirbisibu kubasibu genasibu kuru wikitobra beka kiru beka biru waku miungi agus hotuwedu bukoro wame yara suno suru kama wii urun tombu wikitobro yara ndonsaru gea gusumo de in kamebe nene sine siru Yakubu ne wii urun tombu nchi wii kumbigu duwari mi yara beka bikiru rano beka kiru wika masan yukom son kubu kuru yewe mpresidant ba insekirite ba tondro tonkuro president ba kuru biwa wikitobra wu beka bambiru wisama kuru gusumo in kamenele sine wabigo ngonoko kosi kama hao ben kooperatibu JVB mbumani sekere ya nusuma gira ngira wabitabula uba mbigo soune beka kilugusa ngotu kubabi kwenye sa nyaronji tondro tonkro mirvisiru son sine sine nasu na tema sine nasu ibe mfoura biwa masawi siru Yakubu mboro wakuru gami ambira agia ibe mfoura tchetia beka biru mku miibi unyagusu todu koro ame kwe daronji wimabu uinsisubu mboro wakasibu pro ibe tobra ugusu ngode in kamenele sine kwa wigo ngonoko kukwasi ukuronji bebe kwenye tondro katonkro wi yaku siru yaku wimiru ngwaru kwete insuwa swame gintiru atarata baturi siru noba nese wiso nyenda iru yaran siru kutokuro ye mfuwa wi siru yaku trizori yukom wewe kwa sa no sinani ubi siara ugusu ngode in kamenele sine kwa wigo ngonoko kukwasi kwa ugusu ngode iwa na higi hongu mesuno ho iwa ikabijibu kwa sinara no siru yaru sa yaran siru kutukuru nji siru yaro makwe ma sa no sinami kwa katoru kwa usisara kame no tomba kwenye walhili kwa sa meso wimiru mandu mawi biri siru kutukungo mini yuka seru kwa sa winseri ni heka tura ungo kano makira yaro ne wikiruwa yaran siru kutukuru nsunguru bewe kwa senaso basige nuso yati ma senaso bewe jingo njiyo ngwe pika waka mse kwa wibi tolimo no kama anasu visa wina kumwe maka wifuo uo biwa visiara gengen beka kiru yarankuri ngira ngira yara woru yara guru yara gandu tondro ka tonkuro yara bambi gusu une paki bambu ura mbeka kiru gusu mwasi na adansu si biwa kini wana sakwarunji boroba kwa sibu kina sibu mbili bisibu kuru ibambu ura sekere maru sekere nsikwaru sekere ngandu batabra beka kiru muna ya president salifu siji kama bambu ensemble ntombu kuru yara woro baki bambu ura gengen gusu mwade in kamenese ni pabe gongo nuku kukwasi yaru ne wim uru ntombu nchivi kumbigo so une yara beka kiru gusu ngutu wiku yara suno suru mani kama bebe mbiri gusu mwade kuru wim uru ntombu kuru bato wa yara ndon saro gusu mwade in kamenese ni gongo nuku kukwasi wu uru nyaru mani kama bebe mbiri gusu mwade kuru nyaru gai bebe mfuwa uru chacha mni beka kukwe gusu mwade kutu wiku yara nkutu ntondro tonkuro paska uri ibe mfuwa uru chacha beka kiru gusu mwade wale sono kukuru basi wu bebe masa saka mahobe bani wimboro mahobe kuru wiba na saka gami anji sekere kayara nukuru gibu kuru tondro ka tonkuro basi yara genge ngusu ngutu wiku di wine bamba kwa gusu ngutu wani bikose ya drone so fita kundi bebi kwenye tondro tonkuro basi yara sekere nganu gibe mfuwa ura beka biru wanku kuru muru nitoko bu nandobu bibasa bibatiba bibanondo kukayo kuru sameso baka bibi biri siru kutukung gongkano kwa gintiro atarata batru siru noba nese yu son nyenda yiru wame yara siru kutukuro yunfuwa wii siru yaru uwe kwa sarno sinami wibi siyara gusu ngode in kamewe nene sine kwa gusu ngode wana hikyo nkume suno kwa yu weka bejibu kwa sinara no siyawe mmane aruna saa yara njari kwa arunji siyawe mmane aruna wama kwa ima saa no sinami kwa waka kwa sibu kina sumule bisibu tabiru kwa usisiyara kame no tomba kwa bawekili usfonsi sameso ukabewe nikuro biri siru kutoku ngwamini ukabewe ngwankano kwa gintiru atarata batru siru no ba nesewi sonyenda iru yara siru kutokuro wii chef mané aron ané wikiro to bo ku asin anso parce que nous son ya tin wa sin anso bo jingon ka bo jin yon ka bo gwet ka ka bo ka wa yuko pro wi betawrimo no ka wana su bisari yara worun girangira yara kuri yara ngandu yara guru tondro ka tonkro yara kutu wa pro ba bisara gusun gutu be ko sutun assemblée tombo mani yara me ibe fo ura tchetcha be ka kiru i moru mécanicien urun tombo nti yara rompon ibe fo ura gusun ko be gutu be ko de ne ba ko gusun to anji be ko sa ma drun so be ba sa chabi mane gusirun girangira me pro yara yari paro tondro ka tonkro bipi ka bukuru pro ba ben ko sira gusun ko be gutu be ko ranu tumbari aruna mani kama be urun tombo pro yara wora ibe fo uru be ka bi mo ko gusun wasna dan susi razake pompis assemblée tombo yara wora ba ben ko sira gusun no wole so no ko ko ba si o koto safadi mani koto safadi mon ko urun tombo pro yara wora ibe fo no rano be ka bi mo ko gusun no wole so no ko ba si o me e kama sa yara mari buton dro ka ton kro pro pai ba sira gusun goto be ko sero koto ko ya ko mani ba bi non tobra mo ka bi parao mama ka bokibu miebe unya kusoto dubu kore norora no bebasa mama mbibu mani yara woro me babe kunsiara mo genge ngusun kugotu ku bebasa we aruna mboroba kuro wiwe siara wo yara be ka kiru gusun wasna dan susi de venir ben ba kwa gusun tuwa dubu kwa siakuro moro nito kubutanda bebasa bebatu bebano da kwa kuro sameso baka bebi biri siro kutokungu amini baka bebungu wakana kwa gintero atarata batru siru nabani nesevi yisun yenda yiru ame yara siro kutokura yemfuwa wi shabi mane aruna uwe kwa saamiti wibisi siara gusonde iwa na higema kumesu suno iwa ikabitibu kwa sinara no.

0: son a mona lodo kama ga tantana no wi de mitin yin ton droga ma dabi wi gon kuro mo yi kan dabi na man ki o manega manwa ba ton kuro ba ton ronga donga no kwa da ma de nyi ke ke so mo hu yade hami o kuro mo ko
1: o ragoyi
0: ko ragoyi ko bon ma goyi go wuru do ga ofwa bonga unga na mi gun
1: o mo ya e wuro
0: o ka wuro
1: ben
0: do mi gun
1: bonu fwa
0: kinu ka garon goda ka mo pia go kinu ka go kinu wura
1: o
0: pade mama wa ma gbe ame
1: eh
0: ba gbe wa na gbe a demi wi wa yin no mi wi ana kaso mi ko mo me mo me wi ona wa mi gaba ne mi ni moni ko man so ni ndoge a
1: ma ya na ke ba
0: de ni mi ye kan mo ye nso o kuro mo yin no ye nso ye no ko kwa da ma da ka ma ni a na kuro mo yin no ye nso nan nan won kin wure a o
1: ya
2: na na ya
1: na so mo so gba o ya
2: na be pe a wi am na na na ai ge wa yin tore ni na le gabo ba mo ya do won mi ye nso ba yen ba ke bu da bo be ye na here ka won kuro mo go ba ye mo de
3: yo ra ni
2: so mo ya da yin ni ka ka ma
3: ni na un garmo wi akoka ti don ra un si wi ge
2: ba gabo yin na here a go yen mi mo ya da ko ne mi a wi ki babogo gamanko
1: ya wa se mo ga re me na se ko me bi se pin a o ya dede ra draw ya ye mo kuro mo no kin a akite wura mi so hage na mo itare o kantia iro no ba ne itaka no ba iro no ba tia no ba iro iro ko me kantia no ba ne no ba tia ne iro tia no ba iro no ba ne se ba nso go mara ana hakuna
4: dafia
1: baba no soga
4: hello
1: wala me
4: ikro ando
1: oh fire
4: ah
1: ana wala agio
4: babu ando
1: hason yoro ko fa
4: eh ko ba kon ro
1: oh fire
4: awon kon be nton ro
1: na penun kon
4: eh to bu nya faida
1: ya wa huda
4: aba do to be ko to be o ga ko to be kire
1: nda fo ora wa
4: be ga be bu hi tre yo
1: oh
4: so then you are king here ah on crow ya won e wi gun ni hiki ah wi gun ton crow mi o
1: aha
4: amaki ga wi gun ton mi o
1: ah
4: eh to mo ga ka jere won ni a
1: oh
4: won ti ho we ka ho won wi ton ara
1: oh
4: eh tro won ara ro
1: come on ni ja mi
4: an wa mo won e
1: na wa won
4: so ko la ga so mi me
1: oh
4: onu so ba yi ga ba sa ne ga na girwa sa ne ne ga ho gaba wa tin ba ku re ne ne yi ya fa ba ma yi be mbe ku ti a bo bo na yi awo mi ro ben ga wa ba ite ta yi ba ne ne yi fa to ye shehira mi re ki ka ba
1: o we ne o yi wuro
4: eh a ye na nge no ti a ha o awo
1: ne ne ga mi o ki te wura
4: ya eh ne ya go ma wa ya
1: oh
4: go ma wa be mbe o ma ha ti ayi bo me ma ti ayi ma la be kinu kwa
1: o
4: ne a be bo wa ga ne ka wi aso amma ita se ki ga wi aso ma be o
1: oh
4: he wa da ne
1: o ne ndi pa ma so ni
4: eh bo ma wa wi o ma ne mo ma wi o nu o se so yiro ba kure ma kinu wura
1: ataka idrisu
4: nam
1: ito ina wala
4: ya ya bela ku kai
1: oh ay ana hakuna
5: gira ko
1: oh drawan
5: drawan to sokari po yo
1: ba foura o
5: ek puro
1: ba foura
5: nene ya
1: oh
5: dango ina la
1: oh wena wi wa dede la
5: kwati ma kwa kone yu akura moye no
1: eh
5: c'est danger
1: oh!
5: You can't even!
1: Oh, when I am Ura!
5: Don't you?
1: Oh!
5: Oh!
1: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
6: Oh!
1: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
6: Oh!
1: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
6: Oh!
1: Oh! Oh!
6: Oh!
1: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
6: Oh! Oh!
1: Ngwe ne ewuro mi.
6: Eh bi ni be se.
1: Oh.
6: Alo.
1: Oh.
6: Gogo wa ko re ta omo.
1: Aha.
6: Ya so ko e bi e ba ri so wa.
1: Mhm.
6: Ki a o so ga su ra su ni te hi ye ko.
1: Oh, mi wa ka so wa mi.
7: Ke le so wa.

0: game akpie aga kura bo yiru ga so wanti here morgam agun morgamo yen ya so e ban itana kan we ton an kura bo ayin
1: ba ba le draw ron kro ho e o ime
0: wo lo winti kura winti mogu nye wenti ti kura wi won agina nyin won a we know im o me we ne un ki te wura winti wa hara go doku ga ba ma wi eso u he ma mo e teda ba wi eso o hanun so aga won e mi mo e do gina win kura wi yi o nyin lo
1: un gina wi pin
0: un wi pin o won a he ga do mi o ko ne wi kin a
1: won no go go ne kura go be bi ya a he gina kura mo mo ne o mo mo ne to
0: e ye mi ya o ye ba ge o mo ba ge
2: o ki ke ne ga we na kura mo a ko ba ro
0: ye ba ge re ye ra mi
1: o
0: go wa o a win ti woda yi he ga sa ka go ne kura so ha ta na ne mo ro wa ta te mi ne ma a je ara mo ye lum tombu wa te wa ra ha wa ya bura ya bi so nge anye
1: me
0: man ti e ton kura mo a ge en ka hoko

0: wa mina ba de me ama ge mo kuro ti amo yo ni ununki duawi ye uku ya ku ye ba nu mu we kuro ti ayanga sara ndiru kura mo ambaro ka ni abaro ayigura ta nu mu ye me duro ki asa duro ku nde nu wi u mera me aka wi bi mo nu ngira mo ama de ngo ka ho wi ko ma noi yo go yo you service come on na ga de ton kura wi bu himo ara me ye bado wa nen dura ma so mo nki mi ni anda yira ga de wi nu ami ara de mo do nyanda un do nyanda pa de abe po ba de ba de ba de ka ho mo me no saka ga we ne ba nyiru mo nu e mo me no saka ga we ne ga ga bu enye nu ni ara de adura nti la ka ipinu mo a
1: ma ya one guy grew a so he did and crot ti aye
0: ura ko te o ki o ko ne o bua hi le ma ko ne wi baro wa ka poporo kokoro glass e bu bai ada ji odwe ba wi ai di ka bibu
1: o ma ko ma yiru
0: ama ma ba ha be yiru mi ma ha ha be ha yiru saka ka bu ne saka wuru ho bu we saka paro wa be
1: eh
0: an dando gewa ida nyiru ne ni aga nwa ida nyiru ne aka wa e de me ma go ho dura ne ama ni so e omi nemi na ma pe fa ma ihe na sa bogo na ma do so ro mo ma yi me be yiru aka ne ama pe ara si ani me so
1: fugu fugu
0: fugu fugu to ara de ma duranti u bu enye no mo de mi ma wa ara wa kine nu ga ko wa ho
1: e wa ara bra ko ti atera o bra yiru yiru
0: ma wa ara wa ma kine nu se ho wa te ta rando
1: ya wa maria na nge no na ko nge o sale
2: ge ma ye wi we ni ge mo mo wahara tono mora do wahara mora wahara mora kan do noro
1: uanga dami
2: mi mi ba mo mora anda uni mi ka wahara ko ka wahara ko ko mo se wi ko do ne o mora do do no
1: do no mo
2: ah
1: o wahara
2: wahara wa me ye mi e de mo ma wahara wa ka ko me mora yin no me ba manki am bam bu he mo
1: oh
2: am manki ga ha dunya mi ni gran go e nwa e mo ma ga mora re da ka wahara ko ka drain yore ji atira si donc quand moi yen son ton on est wi o kro mo yin on est wi nun kin ya ka be ne a o na go kin o le son kro mo
1: o we le ai ura
2: ti ma hon ja de no ma ma be ko da ma mo ga gbi ga ba nun bi ge a kro mo yin no ane o bo he won kin ura mama
1: na yo de ba nun bi ya bo ko yin no ma
2: bo he won kin ura
1: Deba nti ba kien
2: ba kien kien we go wa ni kon passe ba yeme ge ban za ka go yi
1: o
2: eh adamo ni ga na ka yiro se yi me
1: eh
2: eh be bu ma wa be ge ma an ya ya ka to wa mo ra yeme ge ma mi go yi do mi go yi go bu hi ken wa ma eh
1: sale
2: mama
1: me me
2: eh
1: to yo wa giro yo sa go yura me no gi so mbute mi bi so se sira be ka kiro be ka so ra ki bo alasa mwa jemi sisi jodeo da obio beba sina ikiziba mbiragia mbiragia sanda wisi mebio gane we suyano maria ankiane maria glasa sali sali fubaguru wabikuwa we aruna mamato kanekira wukono kandeba hekulo sabu no kana sabu ni ya mima kwa hetero

0: Mero bisu pro miwai ka sun sara ki sa son ko sia dabaro ni sa moning kunawe. Dabaro ni so gya do ngan shaw dar ndi smaka win sa wora ba ba men non no bai ne si sina me men no ga sia sa ko be inda bar bon ko yimbiru hama swabi ko to e de hekra on bira gya ye ye sa baro de abagano yiru ye leg ka leg de ya ko te mi sa so sama kya so e si ande mbon ta ho ro ngiru gi yim pe da so isu he so ga no e ban sa wi no maro yenti ko no dabaro ni so beren tenu ko dawa mbiragia beson koroba bago wana sa surukwa nson kwa no kai nendi mindi abago menno sina be ko npa yesa bidente mi ngwe di kuna baka yenge ko yinti sawo ka be bon ko dawa ni nwa ki som so ho gine ni nga ka na be ko mi rusu Joseph Daubia huye kisiba no doke kwe kane no no gina gbika aswa gya ya gbangbara kem shout down this mark win sa waraba babe men no no bay nese sina miso ba geko dabinu so uramange ten gwe dubunke bay kwa yembiro yema sa sina sinro ba urama yenge so yaro shabibio gyo huye sa gbangbara shout down this mark iyo sa lekyo
1: sina sinro ngeri so we komise bon We all na sina son bera migia sina sen bera migia ka hun faidi faio ma ka hun di una migia ka wena su pasi genu ko pasi geni bera gia kama wena ansa su no manena ai so ye beba ka komie ire sa la baro ega turi mete o bera ndire ke wa ye ko ko pro mo bera ka we na sia no sia pasi antima po ma pi no po ma pi o ma wi Maybe come several venti no say ga have been some people na ko adon e wo de yan yin e de ga ko kun mo na na un de mo na ne adon yi ga de ga dan sara ka we ne de ga ti ha ga win dan sara o sia mi turisia ba go turi come semme don de ma mia amera son irue be hang meni ka damo o an da be na ya damo te sa ga da yan me na sa ga da bog me na sa ga da we na me na ti yen ti ya damo de ma mia popo non ti baga son bara kama won go ye ti adam don e media ye hawo ko ye la sans son no manen na be haga be ye la baro wa santo no na sa ko ru pa na la baro e turisi sa ga sa na baro e turisi ya we di ma sa go e ba ko ru ta wo ko de ma mia be he e be baro bu ka be gbo go bu no sa sa te mbira ga de re ge ban na ye mora go ga e siri sina o ya ku na sa e ko ru ba ga be ka ho komisaria ga ibo ku siri ban na siri to ban no sina ya bohara ga mo da hen sina sen bira gi asa kana mo bai kuro pi u ison ruko anga la baro no pe ka we ne an na delegation wo bira delegation wi ma so pa wi ma se aso se a ma so a ya sa ga komise ba wa wa pa ma so
0: yimbiro ama so a ba wura ma bwado nga so mo ya sin asia
1: bwado ngora do ba bi wona ba wa ben so tu sia me ya sin ya kuro on tu ya bin bera ga ye habuna ya ha ya damo dira be me bati bura bete bati bura ba ye mbono ba nte ba ko we won ga pe ma to mi so ba ben wa hala ba ge wa hala ba mo mo ben so ya no ti ni yi ba ni ngana sangira ma be so ko ben ti be re be ben ti ba da ben ko mi a me ra be ha on isma me de to no tena ga iru sa to tena iru sa ba ko mi to yin bera ga kama we ne bo be tombe sosia to de ma mia maru nyero yenti ya ma ha ga damo to ba ti se ga ten ba maru nyero to mia ma e yirubu o yiru da surubi go ni so be ha arrondissement mi nti ya damo a de me suru no se suru no ba ti asi ya ba yiru de ha de tore to en bira ga ya ga bu hala da binu ne o yewa ma ga kanamo o san san se se ya san san se ya be ya sama ya ha mo me kporo ya sama san no manen ne be ha ga gora dobe ba sana la baro pro turisi do bon bado gura mbira ga sana be pro turisi
0: yin biro hama swa me no ge so ba ma gura ma kedi ro nge so mura ye ma sia ya ro shebi ge o
1: amera gun ba gan kedi bagaro be ganu kedi bagaro ga gere kedi bagaro to e sa dami ba no me adam no girwa girwa ye be sa ba meru turisi to yere sa ben kitanu ka tabu ba me bibe ba sine ya komie de ma mia venda beno amera di ton korobu ben gurufo onti bana gina gum ka dan ko figo to yenson yabwe ne biumba ba puru bai puru kwe o wimbi kiroko saka so pa ukwe ukewe ko buka saga turi de mamia yem bembe baba be tire le chance non ya san tire e behem e dorun dorun ke umbiragia de me be korendia tena na e girewi se yendia tena to na tamasa yenti benke di bagani puru so boma ga enke na yenti ya bi komie to de mamia ngina gumu ben garasa ban biragia haga da garasa be be se ka baka to na tamagun bage korai baga mene migia yasia yasia de mia korai gano so ya sia sasa ten gano korai ten soa ya sia sasa to sa migia ya sia to ya sa yenti ye behem o birai ba mugando ka we ne benti bo se gano so me ba bibe ben dia to ma hunso ma bibe nti ke o ya nti ya damo ni ya nti bo se gano so me pa e pro ka kura e ma mia gren ke dire nti be ma benti ben wo haraba ba nti girwa girwa to yele sa ben ke diru bara kuro ti turo ban pa bo be somi be ma mia be ban don bo mo sbn don bo ba yenti mo mi gya to son yara fitire ya ba mo me be ma mia ba ma be bi kuto ban ti mo be mia ke diru nti e dinu ya be komie to ma gbe ganga no ke diru soa mi ba na agbada nti ya be komie agbada en ba si me wo ga na kporo ben ke diru ga ade me ka pe ara ba ge ho ge nti ya ma pe ara gina nti ya pe ara Kwa bewa maamerika na mo, ben kediru ita ekuro iwa girwa girwa. So kwa huwe somi, sube somi pa ekuro iwa kwa kwa.
0: Ya wahi wame sumi ya siyami ya wiku. Ama meno geso, wii bazele wii dawa humakia wii pibira mdelege. Tawa hamu gibu humawi suhi miku mkboka yunio mwari uti ima wiswala kiyo.
2: To amera behem, suru naba inesi meno ya kwa kasiya. Meno ya egi hon, sayi siyara. Tumi panaga girwa me. Amera gaikuni wisia gahun kwa gihon amera gaikuni mutamo kama behekuru yiri ama amera mi kan wisia tona gahun shuru no bainese meno kwa wi komse a juin wami gahun behem e wabiram sem yenge kwa ma wi bwado ngwa adoba ngai mwana benyini Winti unami ugahum wando njinga iko aka tonkola ubebara mayino kabinga ikuru ugahum kwa yembiru sama behen gwedu hina gwego gadu meri osenga ikwa henge kwa mi gwego gadu nigia na ukanamu buhunsumi sam goyimu na bugimu bana hunnoi banguna gahun sigine buhunsumi uwa ni meri gwego gadu sia
0: Ya wahi wame son ya siya miyawe kwa mamiru wisiwu. Saguma ayi bentiro kwa su da suma ye san buwando mkeko. Aswa mwengwa miliko ba proje ga aswa suri wiko ye yuwe nsange bebe ba dogoturo diade to ede tombume tongiro bube no to ye yuwe kwen yanda sumi ye san dogoturo ibe wa tombu no yon dogoturo ba mbiragia kama wugiwo mbiragia meno sina yuwe kwen yanka wwa to me yen son la proje ya koko sero David Tamuzime wiyagia da megomba proje ye msa suwe mungu romo mwas e baso konele dede
3: mezo mba koko besan loko toro dilu mbiragia bala bon nore o tamma kagi akire deme ya koro ama giso kajika san non sinan sero loko toro ba ka bala bon mbiragia mezo ntako kadura yira proje ye kanagire soko wii alasan arona Uyo sa aproso kon bukro bangbagan temo soko nun swada ki.
4: Sa kiwa, behem lukotro diya eso, se u igbero shin, yiga sa koko nga barabon hiru gaimo. Anye kiho ma da behem bakwa nuso, an lukotro diro nga girwa, me bawe nyangwa miya ura nungusimo, baman kuwa me, baman dira me. Yeno sayru, ka gen na sayru, behega lukotro ba, yem baso kadira, behega be, sala meine ade toka wi wero toka wi panasi takana mo ta te gisondi sa haso ma yaso asure ba nyema o hebarabo sai bermo migun sukun na pi o hebe ga hun di mal go tro jiro sana ko de hutuhiye berama o ga yeshua o dabo lo tro ba de ma bo ko soko lo tro ba ma ba ma ema te o hebe ga bara min be ba nomo kama bara ga wami ibate mbugo wi ga wa be ko na ba su ibate mbugo su hi sanu sanu saga sa bahana sine ba heberu mbuguru kama lutrobe sunna bara ne kohoko ba we tinka usa no sano
3: bembega meri mbere agia ba ne ba soro pere buka prosoku ke nsonko ye ninutie bube somi ben soro nso aso ba yiga san bon adobo ka lafia kanka wa besan wuzo so suana adam wi san bembega membon gbeko sako nso adaki
5: gema giso sana mi suga goje to asure bun wuroko sama ikwa behemi ya hanu kudobo domi bansona projet ya yana greira behen do diao bara unda upi bu ino de me wele sama iboko ikwa mi ya ha ye ya wa tire so ya ha ye go wi afani kwa e go wi bwa do we ye so ha na projet ya kana behen go timo projet ni jira ha go tusa ka batonu be ba go no mo no pa bukim ka tombo somi pa sama ya ko behen go diao ya nga ha ya so asu behemi ha nu kudobo oye era na behen gantimo
3: biage o yaro shabi wi sa gbengbegan shab daron disma une nugu doba ye proce yo ko kasonko gbengbegan tinso
1: proje ye sa wo siara wa gia do mi asan o tan behen bando bira gia ya gun san be ba gun no mo no o hare ba ton ba mo ga lugo troba to ye bira gia wa ba igbe ni suin ba yan san ye wa kangano na wa igbe ru gibe son adoma ba igbe te suin ya na san me yagun sawa wani ka hogun gemo wani ka hoka wene bu me hon kwa awo ba esunwa laga ikwinu so ba ikuru na gire sanu sanu kwa hoko kosoko ba ho memi wa haraga wa ka lugo tro ba mina wa haraga wa ba ho enti men sanu ta ma behen wu go wu so gi mina wa haraga wa ba ho enti enti men sanu ta de ma sa go pin stro pin ga bara ro ta uko sa ga so bon do bin bira gya ta de ma behen ti ti sa go no ti asa ka lugo tro ba wi lugo tro da ba na wi no ri dede ama logo trobanti yega ibaga komie kporo wugu bangirimo babinti ban ko himo pere pere deme ba tomba gire gona go son ran nun gona go ben bai kporo win toraromo
3: minama bebe ba samba me noge nawa benti benugi dura ka busegunu gero ye aprosoko gibo bawa ka konsamisu gibo
6: yega hon mena mena gonga ha nugu dogungari domi be sawa ala fe gberun gari asamu ehon behen bangbarente hoton ubugunga kwato toira iperga na minigu yake yuhun sume behun no hina yugun kawa behega lutru bamba haso hoya hoya ga kulutru jiro yaguma ga ha hoya hoya baba hanna sine usawara ko baga ha ye wanwe ya lutru da ha baro baga ha wansun baga we ne akome honga we ne ansan hine yengariya igbeno ganugo na usina yengariya yugun wana baga ma ha lutru bangu da ba sariya iya ga ma we ne benti ba ma ga sunrumo no hina yanga wa ta lutru ba ga gugi we ba lutru ta on ba ha so
7: to besan lutru jingere sun menem no me so ku uo di ba lutru da ba ha un tombo e go wan kanu sina mo be ka lutru ba ba so sikino yan kun ka wa so a proye ya ga hunna o de ban so dabiru fitinte ni sara mo uo an lutru da lutru ba wan ka ugi mo ka ugi wan ka lutru mo kuro ka proje en bar ka sawa au ya dote
8: ya manu ku do de ba ka proje na min na ka be nu ku do to do mi ka de ma kosira do be han komi so wa do nso aso ka de ma kosira do to sikuno ka ma pen yamo nu ku sangunu ka ma pen yamo ba mo o mi na lu ku to da ba man no ri ka ma me hu na ki nu ku so ba nti ba ma pe ma be ngia gere ye kan san sanu sanu ka de ma sanu ma ne na saka wu so ada proje na lu ka ka man na wa be han komi so
3: me no ge nso aso iga ba merun bon gbe ko mba donan wi gbengbege meri ntiro yoro winti un biere me no gen so aso minama gbengbegan arrondissement no boyen bukuro bubu benti ban biere woro gen so aso
0: sesira david tamuzi me honga ku kai ha maku dona de mi kaga honda gamya bira gya do be krobu ga ba mabe kon bibra monuko ma ya bo suimo be nwar so e kaga sun bu gya woda david
3: kora mariama usanwa kuro moro boyen geswo winwo ya tura won weru nsaga so mo te baga winye yira monu uson tubu siamo meso nan kabin so ma do do kanu ko sine
9: de ma ti ogero ka pe no ba ti ba ka pesa ye kuro ha ko ina mo ana nem bi ho ba ko na so mo na nga mo ina be sui mana ga emira mana ye yoro di mana gia o ha ha wa ye me nso a ho so ko da so egbe a sangba ba so ga ye guru so ama guru so be sa na wa ya wa ha ma sangba te trapia sa do ko pa ko sun so ama sanga ema so ko ye so do ga ya ka su suni san suna ba ho sa de su ba ho ye kwage han ko ka su ye yi sihiru ba ho ye wa ha doge ye ba ne wa ha wa edan ko mi ira sa doge to si ye yen biro ba ho ye korukuwa ba ho yi si hi ba ho he bo ho doge a wa si wa ko wogeru ko re ga ngun kun ba han ki ha ko kam do gayen te mo kan te pro kare ko nga ha son ni kayen yiro mo mi de mi mi ka wa ko egbe a pa wo te won a won kan do ma ke won go sona uru ande ma ka sona a he wiya ma ko nje ba hi wi do apro mi ra ko ko ko e wura ma
3: de ma mena kare mo bana win ti mo ko wa bonge so ti ami
10: ala wo ge wa gina ka gina son ne ga gina e do son ne wa yiro aga ha mi ka son da pa won ga da ye mbiru wa ha ga wa mi antuma kabura ga suni pasara pa kore pa yi sihiru ye ga he nkoroko pa nkoroko asihi pa ni pa heswe de ha momo humi ama kin son tere ga pian ga koreko ma gon ki gan dabe pa son tere ga swe hi ga o mi bo ma pe be mi bu fitego ba ko be mi ha fitego ni
3: gamyo mo nun ko bu ya sa wa no mo son te ya ton ko bu so bi mo baka ben yenu nene mo baka ben zama akpare
10: mo nem baga na ga nem bi une manenti kanen wa ko na ga bedere
9: mi no no aga kwa anga genti ya biama wallahi ha ni gu son siara ka so bi mo ande si mo aga ba ne ni ga ha ti wure ye saka ni ga wa de mi ha te yi mi ni mi ye mi ga ai doro da wone to baga ga ma wa ka ai doro wu ga ga ma wa ga ye kire mi baga baga ka ma ai doro wu na wata pe he ne so aga pe he no ti ga wa ga kire ne kire ne ke ga ko da wi ru ga pega ko wiragu pega ko wata mi ka pa akire ne ye ngiru
3: ben so bron so aso wasa da bele baraka yinne
9: to ye ga ha be hen wo ha yira mi no no ga so ne gbe oda puro bara hun giri ya ba ne ho be ben yan gbe ya ko wo ro ko to ba ma so yan ganga mi no no ha de so yan mi ba hun giri ha ga de be hen gu so yun wa mi ha wa ha ga gbe da ga hun wa ra ko ye du na an si wa anda mi ne ga wen da wa mo ti ma ko man ku ko gi no no do re ba yan da wa he aga wa ga yun ye ga be hen ne so ten to
10: da ga hun bitani ha ye ga man di ha mo ho go mo nu pa am da da ye ga ha ma wa he
3: Monu kobu pire pire ya godo domi tomuka dabiru ba ma ye nkirumo monu ya nsa ya gobedu si amatona kama asa wa besende ma
0: ya david tamu zime maka ku kaisa sira sanga dabaro ni do usa ngune sube no si ahmesum aswa benente mine ko mson koroba ba kura da bo we wana biko babuka wisena baturi suru wa kruse nson kura no kai ne yaba buhega bo wano geko ase swa biko menoge so yesa benente mingwe di kuna do benente ngwiko bo ga bwe da wa samesho ni babu wa bwe nwere bo wa banka note sai anko pon somroko do yiba kuro so la bako wisena suru iso sanen wona en kabaro yembiro benente en ka algerin tem mo ma kia bu en pasi geno bu ye danso hebe ko ko manko ye sa sina sino bira gi aso ki ba so aso do ya dia benente me sia sa po wi o sa ora sina sino ge wona wi shil dasa agoka wi ga algerin tem tengi be ba wisena matombe ba gena meso pas gene nugo pin nuga danse si ama gina banye kune ye miso bugo no ne na ne na bangina yi dede do miso mbira gi asama e no asene ngune enka baro mebe kum rusio sanka wirugo mo de heka nda ba mbira gi ngune sube no sia ma gbangbake mi ba balon di aga te ho yiko ba so mo tournoi de fraternité so ay so ma bugo yim final na te ho ndan kwa sia ya bugo final ye te ho yiko ngongam ba te ho ye te mi ko to be AS Dragon gibo ka irondel gibo be bagura kwa suena sauri irondel abiko bago si akwa suena final en so so sene mawule inka ye baro ko bane ya balon ya go to rami ko ngam ngam balon te ho yete mbiko sagoma daso yensa we usa boam pedam suma we tema de me ye benente min bardi abagani do bagura itore league ka league 2 ame ma aso asa asiandi mindia ya go tura gbengwa mba mate ho yete mi go brante ho no ito no go na ne brante ho no go sanda da misa gibo beke gibo kama boa gibo sakia so boam pedam we mohammed da fia kora shabi suma we su suga no no me tentera o mo boki o ma bebe bara bo boroga mi ko mbo kyo bu kana e sarakyo
11: mo gatura be hen da sikara bu dia ligue 1 ka ligue 2 yugo tore yena do mi nga be hen sina ne ten ka dai ten ka bo ga tem supporter ba nga be no kon sa mi ndi mbe no kon ne mo mbe so me no ti aye do ti amo mana mi ndi ka sinteru samedi sa daring Benka wuti basuka damisa kabe gunga git basuka beke kabe he bois de sinandi bese ho ten tia bon ko bangbrega su baron tes donc sa menna su ko baron tes ten tia ye ma wene bebe iha behenton o ba irise basuka kabaton behen behen supporteva ngwene wu ten supporteva su no tia ko no tia ye ko de ho du tia ko ye ko ma de ho wero tabudi mena kana mo behen giwu ga ha supporteva bugo se sinandi di bantura bangbrega bangwan ton sene giwa dain ton sinale giwa mana be hakko sanu sanu ma be hasbo tay be no tia kwa ma i no tia kwa be hasbo tay be nakin giri dayo ya baromo dikyo ya baromo boa ya baromo ba ba hakko kun na wim ba ni ndoge bo do nyora u ka be nyora u ka be taka kwa di ha ma no ne kal bu gundi he ka ndaka baro o ka no ka yiru ye be hamba ko ko mo tanen na tamaha yen nugu dobi kay afani yewa ho kadima sa damisa sibike ye de grebe heboa gogun kan nugu sangra nugu yo wi uduge wi ngira gbangba ga yan sinande o sene yan dari sa yi ni gusu karamu gusu go de tote be hango baro mo yero unda number wa ukade baro meri sogo kanawa bebe ngira kanwama behe pronotia samu moga nguno baga biwa dani ga wi nguno wa bia sagu son kan obe swa ogia ko na ku de obe han ban me ko hun tara kwa benti ke beste ba ekip be kuro me hada so kuro sana an nasara swi yina su be han wi tens bo ta be kan mo yan kiri de me
0: ya wasa sirato mi sa go ma nyura be ko ngisho am so hogide so be sira be ka kiro be ka sware ke bo ju da obio ya ki se ba no do ke bira ge ge ba ma so go ge ro go ngande se go ni wa ma kwa se yogo da barba

0: Ya wara so na akwa ho so ya higa fa e wara so na amadu na we na so ho ko sia
1: na wure na so ho wura
0: ya wa go ntore mo mi go nzi
1: ndura
0: an so aten wa so bi ton ku ase ton dro kporo ba nya du go muare mo wa so ma be nya du go bi ma ka ma igis na ten ho
1: ta ndura e bi mo ba wure go so wi bi menon ke
0: ami
1: bibe guso honka kporo guso de bibe banha be boko pe ban na mobum greno babu gason ko tem behen wono bu behen bibu nyano doge bu kanugo do mon banso gawo bara nyano doge ka gem bakam ben tonu kawe dio gawo bara nyano doge bankura to babu be mobu mume awaga nugo do mo amino mama yenga mo bara ndoge angero abune yorobo ye bakuru kawani kan ha ye kabehen dema behen tonu sohimo
0: yo yo na se ona mare
2: no
0: na na mi ko tin ho behen bi o nya dugo so aton kura se ton duro kuro mai wa
2: no behen deme batai girwa gohon hun bi o kebe angirwa boko no tenge mbibu nya dogebu dabiru dabinu beba kun be nya dogebu ga nwa beba dabiru bo be nya dogebu ga behen tonu kawamo ga bibu bi nya no dogebu wi nwo mebu ga wi mero mena biraba yiba te beba dabi beba dabiru bo ta unha yega nya dogebi ga nukudomo basi ba sibu gabun de ma suama ye beba mira buraru maga be hen de ma biru wehia mo maga be hen tonu kawo
0: yo rai kani su
3: no
0: amigo
3: to sa sera tu ka bi ba mon gari geru gbi kuru me ba gewa mi gumi aye mera be ko getchi ay ho ho su ko dumi gumi dumi an mera te bi bu nyam doke bu dan daton drone daton kuro wallahi ma bi wa yar nuku sankunuma en ban son ka de ma bi nyan duke wa wi mera ba wi mume ba ka wi mume na ne waira wi nim buse ma ma ne za ba nu son ba mu waira wi nim buse ma wa yin wono
0: ba mu
3: mu mi kome ba mu ba mu gumi ya to yeni ba kuro wa yi mera ya ha ya behento nususi mo ya ha ya hunkawi ya hunkawi be to behen mo asina so
0: ya mo ya mo sasera saben ba ko ngwa no a bibu nya dugo so tin wa so so ai so sama agbon wa wu nugo ngau gaga su hi bi mo bi be nya dugo bira gya mo bi mo basa mo kuma basa mo seria ana sa ya yire
4: adima dibu nda wonje ba rasi ba tonko bi me nda robo kadema oyanduke yani yanwi bere nwemo biwen wara girwa biwa sekurunye bate mi kadema banyanduke yabete yabil tono si wa yotima tuko na watan mantarum bonu saro to hene to dunu jada kwa ka pantano kadema win bien bete msimo yaku wigansa yiba yasa ya ha yaton bere nwemo mena bibun mobu binti garebe wasi yomi za wan bi ukoyin ma awanyanin buhere doke wanti ayi mero kadema ya ha ya ha ya nuku domo ban sabu to unyan to kai bate bana publicity ukia wo mume ika sande wo ukia wo mo ami ina man kasu na do kasu amini no ma e kana ina sosi wi wa ma ula karimo mena ya sa ganja mena bi mero bo bi mo bo pro da baba bi mo bo ma bo ba ya wene bi unyan to kai ban bo ro banti hana be kai ku demi uye mo gane wonjal jimo ano awon je tan ma bere won ma demi mo isan tesi ya o ti wo mo no wi ma wi na ma ngoro mo yin me na ma nan go mo ko hawa hin e yen wi mi wi gi hopuru ko kaso a wi no ku yi won nan de ka de ma arasi o ka ho wi yin rasia ka de ma wi su ka tan mi ne gun un bi ki o ma da gi o za bi re won yan bu hira o doke ba mi hi dro ka ho no demi mi ma yesun hi yesun e giro akwa ba ko de tuba mi ya an yan bu hi doke ba tuba mi ati para mo yesun hi ma de ti para mo ka de mi ya do poro ko nyo he mo to ye ma hi ha gangia na bi mo bu abi kana mo ko he ko bana ben bi won nya do ko la ke ka an de ben go bon do ke bon ka kana ji da de ma ya san ya ya ge bu na bi mo bu ga yi won asi o ti ho ma san wi gi bun ti bunu giba asirama bara yesu giba ya wene binti garibu no doke tin hoka da ma bima nti won sa nge ho mon dan we amande o mam wi sa no wi gibu u be menno me toto e man kire winyen tambu me binti so mi rawa mi wene ma ko bi baba bi baba so mi ho bo bi ando ke bor ho ma tin ho ban bon wa kan de an baki ba ko man so do an wi an do ran bor ga kiwa yin wo kan wa adama kada winya ando ke man bi ha do ke to kai ba gun sai tan kuwa an kawin na so ho in kuma gangu takma wi so kwane wane nan na kan wani makin kan wa wura bi da fuku fuku kuma me o mayo mi gun wa mi o nyako so wi na ko pe ndo ando na uno na nyino ni ten so po so ku ku de wo ki zama ho wi so ka ne wane aduma na sina wonya na duke na kan wa mi an kan ku bi randi wo na mama ga ho ki ai duke ma bi randi ai duke akuran na na mama ga ho ni bu he ki an ka da gokin ara gokin an ka ma da kun ara ku don ka de mai ko ma pe so mi
5: ten ye kuro ye ye bi ko ma ka sigure bu ko ne za won mero mindia u bura ko a mero wa u ko sa ko a mero wa ma ade ma u nyanu doke za dirundi a wi wura si o ani o wuro o do yan ni ko si un nyina anu paro yen sunu ho wi won aturugu ko ka nuno ka ma yiru se wa un wura po do yan ni ko si
6: bi mo mon bi un yan doke yan sa nyane ye bere mo won mindia biga nyane bigo doge bibaka bimiro bia bo wi dia adama yin wi go ko da winte ma shigo do do ushuko do doge dunru no go ma ko baga no an ye waka wa nyine wa mo ganso ma wi de un share de ba ne aya goma yito ani shomo shuna ho shinami atimbo yito kwane ti okurama bibete mehabe wasi baran durabo katamo durabo katema ma shugushu shire aga nagiawa kama baham bium baba ka bium mirugo shunno manenna biunya ne badugo yang beresa banabe yinari kama yine ay muagengo awunge kai tumi adama baham baga un para sa ambi seushiamo wiago kokoko uga doatra wiago wisiushia unye doatra kiya hiko sebe kama shuba hambi wikiroko ba ndota no ule a nemba wa kalembiro bade na nguna yani ni mtuke ama yo iniku etema hame kwa suku bibidimia
7: wabi mo mawa biko kuhimo wanungu luka nundwele mo ama nwefwa wimera wanungu tuko sangira ka wikai kuka ne wane wanyani ni ndoge u ka unwa ka nsangirima nganu kuwaru to biugabu boko ko wonuno a ama biugawo ma ba ngemo ba nomo ibakinya boko mbi anduge banga yaimo ama kambi mi oporo kuwo wikia wimbi sade mi hun kabe yiba anduge yaga yaga mi ka wi ne wane ade won ka hatura agirima nyano doge yo to go umasi asa ko nun ga ipare onduno go ma umman momu umobe ama sihiru makade ma yenga o ma doge yiga ma maso guri ka kede ya ka wiwa mi mi ha ka suru ha mi ha ka ne ne maga won turo mbi u ha me no we ka de ge go ma wi mi un ge won ko ne un ka wi nwere ro ka wi nwere o do me ama be go e gere ma won bi mo wa ka nda bi won bi mo nti he a wi kai kwa ne won a se se ni nu ngaro won do mi an du won tun ko nu inside un he nu inside won mu a uye ngiri ma kuro kan ga wa mi domi mi go nu isa ye di bi ka wi turo go nson mi ye o nson mi wi tun ya dun ra mera awon ayan do ge a yin ko mu we won wo hin panu wa wo hin panu wa o ka yan poro ba e sun hime awon ayan do ge yo ya ndun wo ni asa ya ni ka he bi yi wera ya ka we ne ka nsa ama sabi o pare wa ya ka ya kan kan ba ndo ge o mu
8: ya ni bi ko do ke win we si ya nyara mo kere bi ton koro mu pe ton dro bi ne ko burada bukawi nananu badema we bimo angwaya sademe nwene aye kariko pawiso bansabo nwene unyanu doke yeko winwesi ugunsiko bitondro mima yangwene unyanu doke yansa de benda mero bademe we sokoto ya kurusebure domi benti biabukura ko siam bukurobo za atendi umeba dira moru meba mo unda kwa siya buko wye ya siyo wane wiyo na meneso nsa wye ko kwa siya bete mbukuro swae ni so sambete sanje uro mo bimo unwene u bibe u bikiro kwa po wiso nyan bansa po unwene unyanu doke ye gine mamo
0: to ibe mwanwa mwanwa mwanwa mwanwa mwanwa mwanwa mwanwa mwanwa mwanwa men we ne bi mo ka u win komar yen san win komar o bi nya dugo mbira gya to bana ma ga ine eh se ona maria kontu e mo mi kunzi atun bi so ade ki won wa so bana de bi o ba nya dugo de me hun buhiru
2: ta bi o me hun nya dugo u kan kan ye ngai ha ka saka so mi ni
0: oh
2: ya ha bi bo ben to ben pase am bi dira u boro kankan ba wa mo ka wi no ma pana ma bi boro kankan ba wa mo am bi mo bi ko ye wa ko ba yoki ko wura mo ko ba yoki ba u ke di doro un ke di doro a wi gororo un me mo me wi mo wa wi gora u wi gora enge muna na ko nyoro wa so a o ka boro baba nge a unuma ama nka wi bi kia ne amara akatebe wi akone nega ne mboro gaba hanyi na mi ha gaba we nu ngora wi anwa aka nyora gina ka mboro ba igai mo gi ho ka sia so abaru mbuhi ya bi bu so agara hiwa ma bi so abaru mbuhi no mo ga wi so agara hiwa ma te bi ba ku ba jiro ane ke dira wa aye so telego telega wa hibu portable o ma me mo yoba
0: Telenti ho.
2: Oh, man telenti, un tele agoro anye go mime. Eh, portable ho aboko nya duge bu kankamba wa mo.
0: Oh.
2: Ya ka de ma benti ba so ba sai mo. Ye si bu ba he mo mi gu mi. A de ma hibu tengangi ya ben de ma mi.
0: Mm.
2: Ben de ma mi. Dobi sai se da mini ye ha be hen bunu gibu de man to ba garu mo. Ba ten gangang gibu sogu mabu na humben de ma son hi bemi ton kuro ba anki a ko won tena ma ku mora de tire ra ka ansimo oh baka be na mini be na mini ben ben to to ra mi a boko kia o mai ben ben birugi a kuro tire ra tirera me a boko nka ya wa ban kon yi so do mi ban ga ro ga yin
0: ba
2: to ro ban be mo nko he to te be ba ba ne a tonduro un cross wa yakoti birugiri tonduro kura un cross wa yakode ti birugiri ama ma ku wa drum bira o mitira ka simo be ha mini ha ye de me santirun san de me eh ya bi u ba ye me mo mi portal be ho ba ye me mo television ho to un ba ka ya bi mo ro to benti un be ba ma ya odo tirira benti boko si sibu ga mo de ma ga mbe de ma be ha han ka ye se we samye me behen mi temi ho hawa mi ni tireru san barara mabaka to woti mo tireru ma won ga tura barowa to biba gwa ya be kuro barabu ka de mo ba sei ku abi sei sei ya de ton kuro ko te po ye bonbon ko po ye ntara ko we tema anga wi yin na ndo nyanga nkwa bege bege won tura ko kara anye bo adoro wa we wiro wa anye to mo bu gabu ba ba ye ben biba mo kuro ba ye mera buraru gaba ma wa ba yin gaba ma wa ba ne na ye ki awa ba ne na nu mo andu ma we na na ne wa mi akoko me to bibe no ma bo ukira ukura ben gabu ma boko wa anye no ba sei wiro ye so ama furo ba ra ngugiri ara ndoke de won bi ntongira ga tura me furo ba be ra ko ka ho ndoke winwira ba un kuro deme directeur agero amini sako do wa ko mbegi win biruwa nyani uka kura won yerundi un tura win boroba ndiro wiro nyani ko doge to ya go de nu ma to no ne ah na won bi wa yan ka ba to man de onyani mbuhere mo to ti ahegere mo he ni uka kura me bo ne to he to te na ma wi wa go ba ma mbe foto mu e ba nu so he pa de ma won bi ya to ma ka ko akso yinro awiru wi a hepin ahisun nkura to po wira onwe yin o po yan age nduke po furo ko ko bagaga me po nwugiri tombubu su o maba wa ben bi ba furo bembire ni doge ba na na ebu wigi o se ya boko wa mi gidigidi wi ten so
0: ara ka ni su na ombera ge bana de tin bi u ba mi aduke bi mbuhe mori
3: to sawuri sa miru bisi butogura Amera ba tomba ne gura ka kaina
0: so ka ya
3: dabino na bara gidi kuma so ka biya
0: to
3: ne no ngofwa ya ube hen bibe bin nya kankan ndu ke wundi
0: to
3: za nyi ndi anoku turi mbanson
0: to
3: bi ta won bi se mu ma wi so asun si yin we ni mo bi yo ka so agara ba un la yari ni mi ne waru so yo ko se se to mi a mi ratin bihin asilama un so aho ta won bi se mu anye ma asilama ru bihin guru to ya un furo bi kem ya un yebi din din bi kem ma yiba ho wa awisisi amu ma kuna yiba ho awisisi amu biriba un la kure udoka yorobo yenu duki
0: oh
3: ko sesia ina ga giro amu amia dabinu hemu bu hemi ndia yanwa kim ki bi ugaba wa bare numa nyin bu bu mu numa nyinari
0: he
3: ko saka ye mo ki gumi ba un kwa kwa kwa un an ye naturally ama ma be hende bi no ma hanu ma doki ma wo ma kiwa bi wi se ya wo su yi se ya ka tarbiya gia
0: oh
3: un siwa po nye ma wo so ai ni ya ni ba ka mo kia a so ai ni ho na ni ba di ma
0: oh
3: ma ai kia di mi ho be hende bi no ka di ma be hende bi nda bi no wo so asu ye yo biro bibu yari bu kankan wokuru
0: oh
3: won bi yari wokuru anye ko ba yero yara ama anye ko ba yero wuma yino yini bakpuru ya won agadi so ne tenu ko fwa
0: oh
3: ba maria gaberi mi mu ne bibu
0: oh
3: za ko ba no ba tiandi sakinu hasia fe di ndi mi mu ma bi wato
0: oh
3: kio abada afa kio ya bada kuma ka ida ni titi ni akoka bidia no ku ya ku ngabidia ni akoma wi
0: abe nada
3: nga binada banso nan kibu ka boro kankan go
0: nyara
3: shina uswa ho uhe buhe do bu buganga
0: ko pibi ke na buhe nga uhe na
3: bin daru ne nomandia bin maru ne nomandia amma ne yan ko kura ane bi wa ngukuru to sanda inton bro he inton ko gem du gobra numa yino ama birabiya alhamdulillah gusu ngum kamon me hun yo na ngoba ma ngi me kare no kuma da ngai beri
0: oh
3: ko yon dia go mo mi gumi be ko hawi ngo wa
0: oh
3: mo si wa da bi yindi
0: oh
3: ngo gora wa ya bro
0: oh
3: ba be mi ngwa kwa ban la simi mi me utu ra kan wa mi gumi tu ayo mi akan bi mo ka go yin odo ko wura pa mi yin hage
0: yin hatia
3: do bi ki wura go go ra he yin ra ka bi gari ko tere mi mo wura usun nyinu
0: ka yi
3: o me wa mo me mi usa
0: oh
3: me tama yere bi usun gun
0: mama
3: amira ya bin dabin be he bi mo bu mi diwa bi o gabu mo wa dere ga tura bi do mo ba bi ku e de ba ni bi ya ba gusun iba moko ngwa bi mweri wa
0: nga moko na hiyo ka
3: wi kiro iba moko ngwa bi mweri ya ka bi wa o seri so wa wi ba wa yin wi ba si la ma ugura to yi promo pa bi wi seri so wa o kuma mfo do ke dimi ho ama ya igiro mi gumi na yin no ba nu ka ka aka e ya bu ma ba gemo e bi nkona ma ba isu ku na mi kwa ni ba nu ka ka ni si ba nu ka ka pa e du ma ni yin no ngume yoro bo ngume yoro bo ka gi yes ya siwa yinu ka giri wi
0: ya ware
3: wi ya ware wi ya ware wi

0: mama we he agam zo no ke no ke ya bahe de yin dabin education yin dabin wala he gi be bi mu
1: media
0: do be ga ho be bi be fo edi ba ni be bu zo no be he bi be mara e de won bi ko de ya ha mi mi akini guni I go akaso mi mi me ka ku bi u ka unga u ka ko rimba un to ko de ni o mo ba un go mbiru kadima
1: kadimu ki mo fe o gegre
0: ne yin dabinu education ya ba bi ni ku ku wala hege be bi mi india
1: ya mo wala sama mato
2: na
1: na ombira gya bana ga bi unya dugo kankan ini
2: ta ya wa akpanwure ha merobisebo ni hakana ha gafra kana domi kankuro ho gegre mi ne he ho gakpe ha gungo gire
1: mena
2: to we ha gire kan ha turara yara ga sela
1: meo so
2: ba be he ha ge ha so ha ge mo mi ne gumi
0: bi
2: ha gire won kuro ga hun wasi
1: mama
2: ama bagarade ka mora ho gokoe yem waya ha mo mi ne gumi
1: mena
2: We never got an ember by Yakboro Girwa. Bibu mobu Babin bam. Biba bin giam. Ma wood they got bibu conca in giam. Hogo with Sukwana. Wood they got bibu conca in giam. Wood a hair winner would be Lucoma. Domi a why Bahonqua. Guso hon tagako aga ni nenenenga ya.
1: Merama.
2: Mo hon tagako aga yeni nenenenga. Yaga wa ton wugo wa ton bigo wa ton son wa. Yeni nenenenen niami. Ni nenenenenga baba aga hon tagako wa. Yara ga wa go wa wimi. Bagun winni kama doge kan noro. Atoba. Bagun go wa wimi. Hebu sugiri doge. Go wa hebu boru doge. To. Bengiaga mumi ami hebu sinado ke yaga kama ami mea sami dedero minegun gem bi unga swa gare towo bi mu abogosia kada baga miro guson bi mu ba ole danken menosa ropu ga wimbi sehia domi kome arunti kada kwego de bi ubu swa gara be bagay giro giro tutu ho benga oba yenge giro
1: mama
2: amanye megia baga babi kwa kwa uga nyano dwa mwe aga habi bigia bansona nyani ni mbo hedoke bimo mbara uti agina mwe ya mwe ni agina wise uhia he uga turi kantonkulona he aga wimora rungwe kantondurona he aga wikuroswa dede lumigum bimo bu baga miru Babin komiyaru, ben komiyaran. Bahoma aswa, nansuwe sanu garu. Nansuwe ne afabara, yehubara, bonsagubara. Yen sanu garu sey, katiriru sanu bigya. Yen sanu garu sey nuru migada, akatiriru sanu ko. Bakan yehubara, kategentek burubara bigya. Anyen tonkurona. On bana hiumi went on draw fura doge mwa. An guhon wu ha fura doge kagiro an wuga guhon ibe sa nia. Mebem bibere kagiro. Oh. To. Ye bakpulu. Aga went on wu giriyan. Kagim. Behem nya doge beans. Fene wiyabu ti fene wiyabu.
1: Oh.
2: Za behem bibun se hi abun dinna monga maga kwa mehu ante hun suba behe ba nya doge uso e hoti biru giri behe hati ha muhiyamo ka bete e batu e woda gana ga kakara ha bati mu muwe kati bagati mu mebaki biya bahunda minukiri te tondruwa usewa yorobuwa baga winye Your boti okwa uin your boy won meoga ki mo doga kuro your boto wa Maba dabaga bimara mara kin bibebuko
3: Your boy ba yin ni
2: kan kuro bu hinya doge ginu magia son hime Sa yen biwi un simo ya ben

0: gabu mima numaga birutura ama baye numaga nga birutura mi e bama won no bande ha ero
1: awo ni ba won no gbinu wa
0: ba won no gbinu wa me bagun mo bagan ha bu ne bi wiya ugati wa ma nya wi nya gu ho nu wi ka nya wi mara nya wi si ya ka wi ra wi tubu hiyo kan ye hu kan ara de ba wi wa pa wi wa suko ka fana awi wazi ko deme afa bare gere ambun sa ona awi bunu nge ya hi o de de lo mi gun sa te ba ore o mo moye nwo da gan ya se ya menu a o ga bisi hi a o ga bison hiru mo bi gun so agara mo ye sa gi go se ko me si gi de de lo mi gun
1: sa se ya ira ko na san ho go mo hi agina pa o he ura ma so ga fa iswe

0: sa se la bibun bela ngu son bwa do dire soko gura ma ben fai so we sa noa yendira ben bibu bara bara nyanu duke mesun te soko gura ma denya duke we ba hakuru sa wa me kanwa ba ba we pro ne a me hon kasa mi gumni kana we ne kansa kana we ne kansa to ben gwan so wa haram ba yoko kun yoka na nwaru so santen so bibe nwaru so wa haram ba yoko kun yoka be na wa ya duke bu kan kan yeso wala so
1: na to na sera na ma wule na sera koro mene ne ga be ba hun so adage bin ya duke kan kan bahisimo unga yanu doge wahara yoko kuga na gina kangen tonkurana yoko de umberi uso udrobia kangen tondrona yoko de heuda oga togoku utro kuroso obima ukurobia domi ne gina ne wala sono amado wen tondro anpe anem bimi ane anem bikin pa wen se o nuwa bana nye wuso me aha yoroboru ba hoara nwa ankoni kankamba ha baba nanya agbenu mwa bankpe bunu sigia ye nankpe nga nu unem biwi kpana abahi nankpe nu nem biwi ka wura oh mehwa ma nem bi tonduro unkpe un tonkuro e mbuheruki wi unbegu deunye he pantalon un robo duge onye de mohira hia sogo yego nde wi biru giri he yego nga bahisimo baga ha bune ne mbi tondrua uye nkuro bu heuki un mbi tondrua e kpara ba he na kpenga e noti ako kwa ye wahara baga agina miya wahara omi yen bi bu heruma wahara yego gana ye asa mi usara akuru mo kada bi ba kada bi miru wi won son ra bugo mo agun he se mo ba e kuro kwa ba para wa wi won son ra bugo mo ba go da ko wo gengira ama bane e so bu be gi ba we bu awa he be gi bu kahuma bu

0: hu merobihibun laka ewesia ka nyano ganawa deme ira gire ka batule nyara plage gewa ba gede o buka wonu da da bon wolo mayira haki handoge huka da yoburo yira haki handoge huka da saru yiro guso kun karate muwa ba gingirio ben asirama gabanwa bugo nyano doge ya ban le man ne ala ha kaba ban yara pa de o be pi bagi gatere no aga we ama o kam mobune afa ban so agbiba bagura hu esunsun kam mobune yehuba so agbiba bagura be sunsun bare giregire ama hanu yino yenson tombuga daminu hayina hu tete gae pa hu no baga gerwa
1: yo
0: minigun bi mo baure
1: yo ba ko hapo tete
0: bi mo baure an yehuna ade won bi ubi beri meri an asirama na ade won bi qur'ani meri ka de ma yoko sanoko
1: yo to soko so asine ne we wala suno bi mo baure po ma ngwe no ko te maka san ben tilasi ni aduke bi iwayo ka soka e biroko
0: awe
1: be hakuru sawame
0: yanwa
1: yen dabino yanwa yawe bi mo bu minde ma sawame yen duke bu yanwa yan sa ya so afani ku ame to be ha sa bibe mo baka isamino baka de sa be han tiresin baka wo ne so ku soka bibe ga yo tema ban kuna ma ka nyane duke
0: to e nengen tore nane gusonga bi mo baure biarutuna goho baure ken win dansaga bo ogonwa opin unna win bi ku e menon saga ndan goho wika ba bibe ba goho be gon

0: punami miaka pinanu wamo miaka sewa nanu wamo nyanga nsara kurando baba nena mabia na nambe kahana ngingire ndiye maiku sewe kombe sewa isewo unsewa isewo igura to unsaru bana nako asewo igu hokana be wiku wehindo no mo nka sewa migu nka no me wiwani ka umbwando ama ku bideri unti ikpare ti ikpara bu unti ibu wahala mo gade bi unwaru dimo wate ta nwe ne odi ye anye mi ura kune ma anye ye ura mi ura di ma wonguru akoba abura me ama wonguru nkoba agura ka so andua ma wato ba won tondura na adwe baba mo gahon a benke diro ba feti ga mo nko ekura ga we ne wa baba nundo nyame ama ware da anye mi udafa un ganun so udo anye bagugo ikome ko mabani unwe bani anye unwe ne oyeda nkunye saye yanki ga kura ga pa bana bane wane ni pa ndi mo unwa diroro yen ti mure mo foto ami a wi pa ra bagu dagu ko be mo bu nti me asa a de won bi ungi asa me pa onun soni onun kira figo abugura ya bugura mia ye bane feti ya gana mgume baga na bawa abagi oge ya kukuma so mo wen titi we ba wa wen toho baga suwa wen jaba doke ngwada ya mi yogu mwa ya mo he waka bina yodo kume banun bane baba bade baba ade wiyo wehi gadandu ya nye ndan waimo ye hwa pisi nora mia ka ya ne he ngoguru koba he waka
1: he
0: waka ya wa he mia mia fitirate hoka bi ye nyina hiya mo ye hasi tura so de han ye simo an ye simo ga ha mi de awon biwo be abawon abiru abe na ho ga so simo abe so himo me humbo ko ka won arodi domi ya mo bi pi o si da ndoge ye ga burara ye so ra ye mo ye koma ni amo mo wonti ba henu ne wonti ba manu ne ai sa sa no aka ko ka ne ba no won won nde ma ye mo to ma ko ba ganu ga so ma bi mo ba dede gangun tura aku ma de yan sa bi be wu so a o aye mo aku de gan sa ko ba ni bi be we we mi ba ane ba ne an wi aye ro ne na wi on ne papa ti un wa mi wa ya un wa
1: nyawa
0: o so ko de be han bi wo so si ru gan sa me hu
1: nyawa
0: so ko de ba bi ma ba ne amana wa ara be ma ko ne an ma wi ba aye me an ma wi ya aye wa me yes, we can say me. But no one may be able to be na. Go so on, can we be able to na?
1: Amen, amen.
0: Go on, humble. Na? But Hansa be mobe. Can na go on? Go on, tasswe. Aka be be sina. But ne women me who am women me when kill ye me. Now when ya when fe ya raka women ye do te ba nunke. Ya manka na we baga nun komi. Angpe aka tire rugai. Angpe ye ba nun sohi me me ba na kugwa na nun. Pweso asuwe yeno, yeba nusun hemi anye gemo, yeba nusun hemi, yeba kono mbigyaro. Gihoka si yaka wimo, gihoka si yaka wimo. Kade ma ba maina wina laka yega buwe, yega salama mo. Kade ma udokuwa menosa ka aki. Ama mbideri, umanke odaro anye, uda, udo, uset, udizo ya mwone sete odo. Anga hotan wa hiyada ameika geng, amplade tayo unu mwemiga mena. Umbote begi sako do mi banyano kankamba doge bada ba banyina gange to gamba bandi son rumo maganu ga yega kpaga bingwe hiyo aduwa ga kpa yende mu garansiwa amasaye oye to mami maye na husu ima nwesu na hiyo rabiru ura meo amoye ndogi ya upa ura keo de wanye unkeo do wanye so ambo wala nyue wanye bimo buga mama wa banye habi kakwale idua banye bebi umpase ukupase when one he pass eh ahi bigi omi na na en ganyero una pa ne me anga mie to sai ho bi de ma kura wi ye ba control ko an wi ye nga kai mo yo o de len kan si te ho dan we he ka de simo wi nye mo aka wi de si agoko si he o do mi wi ye ndogi aga wi ye ri ga pa ama ganu ye ton to mo ye nde wu kura sin ama maga ye ga pa wahala oga wen gi atira si gu ho aka anya awin ru won ka wi mira po on wi re wu
1: yo. Oh, alai.
2: No.
1: What's a guy with him? The happy move with him, Bacassan, and Tilassi.
2: No,
1: we ne co. Come on in, Wanka, Quasi.
2: So, we have seen a car, may no be him back room. We were whim. I made a behapuru get chairs among them. Banson

0: ko bi un gai wa ma une ah aka de ne mo
1: oh, no
0: we ma amma bi be me ra ba wa ro di mo ba ndi mo ba wa mi ba wa mi ganu wa aku wi ngoram bukata mo amma nye de abi mo ammo anye de abi mo ahe wi ka ho maga sa me hun gande de mo wa guso ma hun ke bi be boko ko me no bu domi mi ho gawa nara mbado magirimo bangberu domi ara de ma yaka surura yara yan pe kura puroku ka gi akome guhon hun ke be boko hanga giro boko nano ka de ma so asio bu de me hun haki nya duge bu hoa benti tin tonu hoa an to wi ka ben pa hebu sine hina hoa ka de ma gasa wi mi wi son hiru ta son hime wi ni u son hiru wa wi mo bu gere nuwa wi u yara zama ho nenem ku son hun yem bi bu henu ke
1: amen
0: go ho ku hun ke wi boko un sara bu bi ge wa ira be ma mu ho ka hun yeto na
1: arai kan su na na mbira ge bu hiya mu ka mi bi su ke sanga ye na
2: to sa mi bi su to bu bi hon so adaki kabe irato to guti puru kabe basuku makuru biko sabu tora amira be puru swati ahada swimi bumi sahada kwa sa swati atwimi bumi mena yenko hu afani ko na tamaya be puru hago hami bumi yino ko bi mo ba ko kana kuson bi mo ba kuru danke ni ye guson wi kan wolo o pe o yin ko maruko men non zaka ko pa bi ka bituwa
1: yam
2: mawo ma menin danza ka me huma nem bawo pa ba ku la win bin la ka mo ka boro bi usuni pe mi di geri mo ami ami gumi ma won bira ha bi gi o mu do ka boro kan kan suni ma kun la ka ku mi ni ka si akuru ka bi kan la ka bi pa na ne na wa mi ni ma du ma ni yinu mana wen la kay kwa mana dima wen sang mi akana ya ga wona siama wen ti ama ma wi ni no ko ne ni gumi wen ti ka tu ma wo ka ti ka ti geri ga son ya wa yen biru mana bi so ma go na mi gumi na ma yiro dura mana mana ko ka yiro mana ko yiro siari za o dura na ni wani wala mini ne yen ma yen ka hambiya na wa bi ni wa wa ka wi nyara mi na ki wa ka wi ma tama ma be kuro ha mi un pin akin a ka de ma iko ma za torindi
1: o
2: be ma dara bobia ya pa
1: yin de
2: ma
1: o ko se ya
2: o se ya ama ba ya duguru ti an ga idin mi amu ka de ma ka ka idin na
3: ya go yoro monte sa yin
1: ya wa so se amu so wo me no
0: ma dara bobia ta le mi
1: o se o so wo me no yo an so yo ka ni no ga bi ti ho san gi bi bi unya du ke so ha wo hi na mi go ba na ga ine bi wo ba san won se ya wi gere wi gere ye no bu so de ga hon so ko adu mi gere so ma bi de de so ma bi kan kan ga ha ka ma de ba o ke ko ti e garwa ko wo pogo wi so obi asia bu ko ne wa ne ka ha wi ya ba ki wo yi ya ete ni ho ke o ba go bu adu ya ko ke o ba go wi be se bu ko me na ka de ma yi ba po ko de o ti er mo e ko pon ga ya ete ho so ko pon ga ete ho di ama wi se se gun di ba ka wi nyemi ko pon wi e bi asia ye mbi so won arun bi ragia ko pon ton kro na wi dro bi asia ton dro na ku wi mo ra yero bi asia ku wi dro bi asia me na so ga e ko suri ni sanu sanu so na ne na ton kro ton dro so be hen bi wi sia kia ba han na ka bi wi sia ne me ko ka bi mwera sa sia ra sa me no wi yera ku ya masin bi no doge wala sana amadu kabisi ona maria harai kanisuru aruna mama tu kama nera betu boy sabi suma wana suma pa gawi pa so gusonka huntu

Chama-te!

出诺琴呐，人人舞一叠出诺琴呐，一叠出诺琴呐，俺屋里有米钱能诺琴嘞，稳当。

Betul, Abang.

山的刚刚刚刚的天天天天啊都不一样那明白了啊不用你用了大哥你不讲了I'm gonna go to

个小孩呀。I'm gonna go to the car.

சாலான்னு.

nua mma mo bɛ tisia iyi mɛ arsima so nkɔba mi ku sogo dawu sɔ kabɛsɛ nkonkoma nu

sasiara noru mugu tanaku nigia sa yuka kusiamo inwaye tanaku kibagirwa nena kingishu yuka ebesa kuro besenda sabu yugura suko sia sakumwa babuka gasambi bunyire ruko basuko sekura sugia dure sia basa kumwa babuka gasambi bunyire ruko bune e anawi tundo yewa e anawi ndewu yewa bende ukwa nkire meni yawa biwi momi tubi ya odi bayansha gia ngwolo kakunsa yesoko ko siya kapam besen bibu ga yinire rumo siya kapam besen deo binu ga yinire rumo baka nshaye kukubu ganu mbira mayukuru kara kuwa no ano o mwane mbiwa unne mbiwa shi kara kuwa mini mwane ndeo buwa unne ndeo bu shuwa mo tu awa kawine kanshame wende ma una ma ye kwa dona ko mbi wi wati ama wi ye sina ko su ye suna mwe ne su ki akwa na ya mo aka ma mbi se bon ko aku gen ya ke te ku suna nun ka ate so ga bi se bon ko ne sara ndoge go bi tona wa keru ao kenu ne ne ne ngawa te amo age ma me tu na te ka ho te amo age ma me ya ru ira gutem dinemo ti agi mamme inu se bugo tem dinemo mera wa ala ransha sura kuduma ye beh sawen ge dinemo amma da sa gamu go ma bine mera wa ala ta ransha ya mu agura siyaliwa ma se we ne san ne siyaliwa anasa ambele ro

Sakura miko kunu temo o shiro shimanu droba kwa gya gibo to inwa yesu drosun yawasia to wandiaba ide isoruko ise mararuda soruwa marara bigia agude a sugu sugu nsire te sugu ulama sahule mbao barao bambaga temo sugu ulama sahule mbao barao giubea buko besen arusuma sunga mokene Gisan yoka e kurabuka drobu na ba kuro siara ba ga kiru ba be sina ma iman sada ki sa ko ba no ba iru dinga sana meni girai kum ba kuro to biro pam ba siara ba ga kiru gusro su asma ba ga patricia boyando ya ro yere kuma simba mbira gya ge gi bia se du aso to gare sanda kamane ti siku sno wi sagal ta gubare wi ba e kuro no e do si also suku ga gire sutura sama me kana moni to ba kuro menene satobla Nuko zoe bagi di kitaru de ya daval ka para no ko no sini tempu si ate mi ne ko to ge ne ma si ko sino ya ro nanu komboyo swa

0: mbara bi si wo sabe son pe si amo beka kiru beka so adegi o megura e ya nye ka de me ya ten ku agben pe ga wo no gro mi ne kpro be saka ya nyire ngi son yo ga e da ba ni samo su tempo si gira ku ya ga e ki ba no pu son ni yem na we Basro win son waga no buga yirundi bebe basan bara bu benkara asuma bae dimo gere oya basoma dodo gasa migun buwa buga tombo san san ise ya baga baba doge buko soko be number no be gere son kobe Nai tengwa ga jugu mbira gya wo jugu goro me ba makaso kwa mi maba wa yesa gazi mwani tomba ga doko mi gumi ni ndabi na wa mi me ni mbunu ya ye me no we ya ma baka mane a ungwe nebu yi mi gumi bu yi baku bwa ye ye ndabaru ma wane We baton wero papu leon we sige no ge o mo kaka we da fran himbera gya gisomi kun u kana ro kwaya ma u ka ma we te nyiro mange na we kana te ko yenda baro ma wa mi soko pe no se in wata ba ni samonin gana sagbe se mi susi ma paso aso ne so ataki
1: FM Northland
0: sabe mbaye pro son pese amon beka kiro beka maswa da kibo amera me gire ndo gotro jiro mi kon asoko da domi sa asro win son ka no ka yirundi bane asuma ye ya sa wa be barobo be ye sa me ne go me be ti moro ka ma se ben karan asuma to ye so aso ya gire mi kon ba so ma do do ka ye mi kon sa ada mi sinti mabaye mo we ne kodam bi on wane kama se rafid bi akure bi abakura agere mi ba doktoro be tema
2: azuma ne lokto de lumbu ko ba ye swa ba ya san bara bon karan ko bu ka en gade ko ye ana gire azuma ha ya ra bara ba wure o gina tu ba ya san wi ngoda ba ona lokto jiro ye mbasi ba bara nti ma ye ba ya san wi somro ya wene oko Lokotoro ba ngusa lo yen so aso azuma en gira lokotoro ba bako barbo somi banka ben woda banye banka yema a nanda lokto diro yenika yenika yenika ngweni lokto ba bankwa yen basima sako ma barbo nti so baka ba ma weni buko lokto diro mona ngweni bukasi komanye ka niya ngweni ba mo yen basi be basa wu mbukro bu benti bako be sokusia ba be yeno sosia benti bu azuma yen soma yakoro tubusia ka isa nagire bu be tubusia ba wuo ba banku banka tambo tankemo anda lokto dira ya yenika yenika yenika gawe lokto bunun kwa ama wanti ya anda adi ama sa meso meso pa kya ka lafia wa demi sa la ka kwa beba sa wu mbukro bu won to mo ba ben geno ya kire beba ti
0: inwa meso ba doke bu ka soma e ko si na me ami ma we ne so be no si ama we gbengbega wo no go sell that on this ma ya sa we bi agi o ka win delegate baba ben arrondissement me no no ba ne se si na gya yira ba me no e si na mi kun to we basil wa doche don we da mi kun ya owe gbengbega wo no go sell that on this ma ya sa we bi agi o su si mo ne ye sa da ka ipin no ngai ba iku agenke
3: si na se un gari so Oui, commissaire, bon. Oui, on a sina son bera migia, sina sen bera migia ou kahun faibi. Faio ma kahun di, on a migia, kawene sou pasi genuko. Pasi geni bera gia, kama wene yansan sou nomanena. Nomanena, ay so, yi beba waka komye, yire yansan la baro yega aturi. Meten, wabera ndirege wwa, yi koko kopuro yungo wabera waka wwe na siya anosia. Pasi anti ma, kwa wumakpi. Non ko ma pin o ma wi be komise ba benti no se ga haben son bi ba kun na ko adon ne wode ya yin ne ye dirige ko kun mo na na ye mo na ne adon ye ga dirige dan sara ka we ne dirige ti ha ga win dan sara o se a mi turisia ba go turi komise me non de ma mia amera son irue be hang meni ka damo o an da bera ya damo te sa ga da ya gmena sa ga da bo gmena sa ga da we na gbenanti yenti ya damu de ma mia poponu nti baga so gbara ka ma won go yenti ya damu do ne media ye hawoko yira sa so no manen na beka be ye la baro wa santo no na sa koru pa na la baro e turisi se ga sa na baro e turisi ya we di masa we ba koru ta wo de ma mia be be baro bu ka be gbo go bu no sa sa te mbira ga de rege ban na ye mora go ga sirisi na oyako na sa ikuru baga beka hu commissariat gya ibo ku siri bana siri to ba no sina ya bwara ga mu da hen sina sen mbira gya sakana mo bai kuru pi uyi son ruko anga labaro no pe ka we ne ana delegation wo bera delegation wi ma so pa wi ma se aso se a ma so a ya sanga commissaire ba wa pa ma be son
0: sa daron de sma ya sa bi agi o bwa do mbira gya bai ma ko
3: bwa do ngwa do ba bi wana ba ho ben son tu sia me ya sin ya kuru son tu sia mbira gya ye ha gune ya ha ya damo yira be me ba ti bura be te ba ti bura ba ye mbono ba nke ba ko we won ka pe ma to mi so ba ben wa hala ba gyo wa hala ba ba momo ben son ya non ti ni yi ba ni ngana sangira ma be son ko ben ti be re ben ti ba da ben ko mi a me ra be ha on disma me de to ni tena ga yiru sa to tena yiru sa ba ko mi to yi mbira gya ka ma we ne bo be tombe sosia to de ma mia maru yeno yenti ya ba ha ga damo to ba ti se ga tem ba maru yeno to mia ma e yirubu o yiru da surubu guni so be ha arrondissement minenti ya damo a de me suru no se suru no ba ti asi ya ba yiru de ha de tore to en bira ga ya ya ga wahala da binu ne ba yoba ma ga kanamo o san san se se ya san san se ya ya sama ya ha mo me kpuru ya sama san no manen ne be ha ga gora dobe ba sana la baro kuru turisi do bu bado gura mbira ga sana be kuru turisi
0: be me no no be ne se so ya se bi ogi ogbengbe kan wonu kun se daron disma i ma ke obiru ku e
3: amera gungbe kan ke di bagaro be ganu ke di bagaro ga gere ke di bagaro to e sada me ba no me adame no girwa girwa e be sa ba meru turisi ya to yere sa ben kitanu ka tabru ba me bibe ba sine ya komie de ma mia benda bino amera bi biton korobu ben grufu onti bana gina gun won kadan kwa figo to yen son ya we ne bi un baba puro bai puro pe o wimbi kiroko saka so ko ku ke we ko buka saka turi de ma mia yem ben be baba be tire le son se non ya san tire e behem e dorun dorun ke un beragia to de me be korendia tena na e girewi se yen dia ta dona tamasa yenti benke di bagani kuru so boma ga enke na yenti ya bi komie to de ma mia ngina gunwo be hangara saba mbira ge ha ga da gara sa bebe se ka baka dona tamaga gunga ge korai baga mene migia ya sinya ya sinya de mia korai ga no so ya sinya sansa na tenga no korai ten soa ya sinya sansa to sa migia ya sinya to ya sa yenti ye behem o bira ba mugando ka we ne benti bo bo sega no somme ba bibe ben dia to ma hunso ma bibe benti ke we yonti ya damo ni ganti bo sega no somme pa e proyu ka kura be ma mia giren ke dironti be ma benti ben wo haraba ba benti girwa girwa o yere sa ben ke diro bara ko tu turo ba mpa bo be somi be ma mia be bandon bomo sbn don bo ba yenti mo mi gya to son son yara fitire ya ba momi be ma mia ba ma be bi koto banti mo be mia ke de nti e dino ya be komie to ma gbangba ganga no ke de soa mi bana agbadanti ya be komie agbada en ba si me won ga na kporo be ke de ruga a de mia ka kpera ba ge ho genti ya ma kpera gina nti ya kpera onka be ma america na mo be ke de nti e kporo ba girwa girwa so ko ho be somi so be somi pa ye kporo ko ga ko
0: to ama mera mi kon be delegue be ba menno e dawa mi kun ya basiara wa dete we pe bera menin delegue we tabasa mo chipo
4: to amera behem e suru no bain nese menno ya kwa ga sia menno e gi ho ah sai sia de mi banaga giro me amera ke kuni wi sia ga hun kwa gi ho amera ge kuni mutamo kama ha kama behekpuru yiri ama merami kan wisi atona gahum we suru no ba nese menno kwa wi komse ajun wami gahum behen e wo biram sem yenge kwa ma wi wi bwado ngwa do bange ngwa be nyini winti unami gahum bwado njinge kwa ka tonkra u bibara ma yino ka binge kuru gahum kwa yembiru sama behen kuidu hina kuigo gadu meri o senge kwa mi kuigo gadu nigia na ukana mu hunsumi sam goyi mwan na bugi mu ba na hunnoi manguna ga hunsigine hunsomio wa ni meri yugo ga go idusia
0: in wa me sun ye asia mena mi ko ma we ne sube no sia masa asia anti ye san ballon diame premier division ba ye tromo me sun ama soa ballon kon wo no eta ne anu ko na te ho gbengberege mi ni sanda da in da mi sa gbengberege ballon kon wo be KFC kamase sinande wa be ge me boa FC to ye so aso ya abe be basan ben parobu ba ben kibo kiromo we Mohamed Dafi akora shabi usa sinande nwe bege ime ye balon kon worum pehita
5: mo gatura behen da sikaramu dia ligue 1 ka ligue 2 yogo tori yena domini nga behen sinande ten ka dai ten ka gbon ga tem supporter ba nga be no kon sa minin di mbe no kon ne mo mbe so me no ti aye do ti amo mana minin di ka sinteru samedi sa daing daika wuti ba suka damisa ka be gbonga gitti ba suka beke ka be heboa de sinandi be se ho ten ti abon ko gbangbrega su baron tes donc sa menna suko baron te ho ten ti a ye ma wene bebe iha be hento o ba iri se e suka ka baton be he be hen supporter ba ngwene wu ten supporter ba su no ti ako no ti a ye ko de ho du ti ako ye ko ma de ho wero tabu di mena kana mo be hen giwu be ha supporter bugo se sinandi di bantura gbangbrega be ngwan tono se ne giwa da en tono sina ne giwa mana be hakuru sana sana mba be hansu bote be no tia kwa ma i no tia kwa be be hansu bote be na king giri da yo ya baromo dikyo ya baromo buwa ya baromo ba ba hakuru kuna wimbo wa ni mdoge po do nyora ukabe nyora ukabe taka kwa di ha mano ene kalbu kundi heka ndaka baron oka anu oka yiru ya be hamba kwa mwatele ni na tamaha yen nugu dobi kai afani yewa ho kadema sa damisa sebeke ye de gira be boa gogun ka nugu sangano wiyo wi uduge wi ngiro gbangbaga yan sinande o sinande yan dari sa yi ni gusun karamu gusun go de tote be hango baro mo yero unda no bawa ukade baro e meri sogo kanawo bebe wiro kanwama behe pronotia samu moga nguro baga biwa bani ga wi nguro wa bia sabu son kan obe swa o gya ko na ku de obe hamba me ko hun tara kwa benti ke de se ba ekip be kuro me haga so pro sana na sara swi yina sibe ham wu itens bota be kanamo yan kiri de me
1: FM Nothing
0: mera me kon benentem behan pa hegeni samo so aso sama doge sunu manen na paswa suka ko nkira me yen sona wiwi osa o ka a jerin ten isro gaimo mo ka wa berente mene kon uda pa wa o ka sa sa pa wi osa o ka so e banke una na mo uda o ka wi gena ge agira ba gena me kon me so so ko ka no manen na paswa sanga soma mo daga ipin no mbira gya yen biro so ma ya algeria ne ya soro pere ya me kon me hon beba mo buga hon yi bon ko mama berente mu ma dogeto bo abu hon ba lo ga ba pa ho pen ye sa behenti nkara ndange behenti nkara ba huwa huka yin geriko yin wa me sun sai no asana sogo be no si amina me on ma we na su be no si ama be be san so kro baba ma to ke me ko bo be me no wi ge ame kun ya me no e bo ko ma kusi na me sitero me atene son hira bo ko na na bo si na mi yesa be ngo edi un kun aye nge ya bo ko na na bo ko mi sanga sesi gbanko ya sa dia ye ba hun dore mo ka ye haddo mo ba ye no ni to mi kun ba ka hokwa ba ka hokwa mi na iten kun bira gi aka ma he juwo ma ba wa a sahiba dora ye no me station no so iye gazo no wa mi ton ba ga doko to ma ba he ni doge ya ka mo kan ha paro ba anwa mo kan yiba ga ngu yiba mena meno ba doge ma baga na ane yen kiro itagi aki ga yen kiro no ba ti agi aki yaro yira bugo no nwe mi gumi to ya un tere ahene o ben bwa tere pa ba e ga nyi ba wo awo bwa te te pro wuge amuri buri no to ye ba na na ba ye mena ba nyira nyira ye ba e kiro so so mi ba ma yen dabi no no nyi ba ni no nye ba wo no nye ba no ngwo da ga se ya kporo yibie to ye suno yibana na ba mera mi kun ba neto a ngwe ne wo bo ko kai ko ni ga ne ba wa no no ne mi kun bi bo abu ni nguya kwa buko mehun woda gasaya buabu menonwa baba ne wo bebe ba san ba dalile yanga yiba yiba bebe ngia yan yiba mi domi ya ha mi kun de aton draga mome ehe aton draga mome na san heliti ti aki to pa man demi doge ya pare ditia un draga wa miro to bane a draga wa mi kun yem bi a ngwe ne yan ha mi hu bogo na na bu ma me ya ha wodo batara mo mi woda sina e gogo be so mi kun bogo be woda e sina so ama bane wo ngwe ne wa ma behanti behebe ha ndo mo mi kun hu de ha ma hen gwe ngwo mo no mo han yen kraga mo men na han dwenda ha hu de ha na me sa sa huwa to inwa me hu ba ma kana birai sana e sogo be no sia Men ami kun mi
1: FM Northland
0: We baton woro pap leon o ma kanaro woro gbe ya mi kun ben kanadi teme notre dame pari mbelagia aso mi so inegira ira o doge o ko fran hin teme kun lo yo ma dagina o heka kanate na na o ko mi kun wo ka gina fran hin tenyro Emmanuel Macron o do ka wi gen na wa yembiro so aden ude nada yesa ba faidi jirki hipa ibamo ia mi kun me yeso aso ma ba ingeri kwa yembiro so o ma dem Baby baha nane duko be proto ube na ube tora uma doge ya mikun uma sangi usangi kwa wakana ruko bemba no teho yete mifran hiyo mikun debe awasiga onde aba mede ton nora mwene saka uwa uka mabe gena ingwa misun sama enu asane sogo be no si ame ami yoka besenda bago mino kira mo susia ya na sogo ya asia na wabange ya sakwa Sa be no si ama gere o baki yesa be barabu woda ga se ya baba yinye ye suna ba suma gira asua babu wa buka barabu kama he baroko obu buka be fai do do kanu di mehwa ngwene a buka no no hina bandu an dogotoro diro da mehu ngwene ako ye kore o kanu ku ame aki ye mbiru so ama sa be no si ama jugo ka na itengun bira gya ya baka hoku ama ba wa yesa gazi ye ba tombudo e buda buka doko miku me ye mbwane ndabi no no woda aga saya ni yibie ya meni mbunu menwe na ya ne ka meno ne mahama abe no siya we bato ngwero papa François o ma o papa leon re o ma wa miku frahim bira gya mo ma kana ro wiru kwi ya mi Masa be no si a sogote kano wukru bemba kuro nye miya sanda wi gireko ya yi kihiba mbira agia. Toto go ge ne magbagli zoe beka no sinan kiro.

0: ne no wa mere obsi oni aso ko ka be da wa be ma se bankarin ke di te Saint Francois College o ye won asagara so mi be ba pe ma mi ni papo ka no sia ma be ba ma be be kon no so kenya gi son gene ka gu son dan babu wa bu be bi bu son siruku a be ba ma be ba ipro si awon be bi o mo bu be be ibe nane kwa me ka be bi bu si a be bi bu mu aro ka be no bu be ya be o ma be so hi ma inso atore dominga run son me be ba ka so ma ko hi mi kun se wi kun ma yen domi ansua gara ha dodo ka ni bi ba de ben ke di temindi be pro ba gara ha ewo ya son si mama o bi ba ben son no ma sigene ba yen me hon poko ma ka bi be son si si a yu ka be yera bugati yera mi to bera ba go ha ton tona yen bi so bi ba ma bi ben ba pro no he mo mi mega ha bi mo ben ke di temi kun Francois kolo inye wo ma beba meno mo bebe ha bi umo bu mi be meno bo mo go esina si abulu ko ba nbe ne ye go be meno esina be nkedi temi de be ma ga kiri ka ye ga ha yo ko kedi te uso ada si an ga ye go e komi do ba mbe go kan osina so ge ka nu aporo ni pa go be ga nge sigo no sia we data opo ko me sa sigin di me wi ha so barabara ban pe dam me kama he mura so latifu me sa ma sinan den yaro ndi wi sa be ngo ebero bi o no ko me sa sigi gi andi ka idrisu sale me sa bagundi wi ha ma so barabara ba be pe dam bagugia we a pe ma me be agba pe ma me ni sanu sanu babu ka no si ama be so barabara ba inye ma ibe me no mo ko isina be bagugi o ya inye ma ibe me no ma bembo hero me no kweye sina amigun baguwa ya aswete son jira kwebe me no sina amigun si abula amigun we idrisu sale me mena bemba ekpuro unwe ne inawa yambiru so ma wo mandan kwa siya ema be to son hon koba ita to baba akabe gamia giu baka be me no mo amigun wabu wa be so barabara babu wabu gia ye miba wa wa mena unwe ne ya ina kwe wa iko me hongo ema ko giga iga nge ko ema ama ko me ye sa gba hiyo me me no ye ba de wonga wami ye nge wonga ko iko mena me no ye boko ko ko ba ita si amigun gamio amigun me webo ya ye ma me we amigun ako ebe ogo be me no e sina gamio so hon ko ba ita ye mena maga ha wan bu hete gi aha so barabara unwe ne ada me no ye romi bagongi ye si abulu so hon ko ba ita gamiangi ye do ima be ge mo go ebi yo kwe kankara ho so kankara ho kwe tare yira kanga tia noba ene no tia noba ita ita yiro ita ita unwe si yiro ungume kanga tia noba tia noba yiro noba ene tia kam noba tia noba ene kam gogo na be buhero menno sinaya we azia gambari soda ankane suru maba we akpe ma mini kun pa ka no se ma we te wiwi nya dodo ga dora mo yere nu baba ekuro wo do a ana tenguru ko akia suge ko ada dora won ba wa wa a wo mo nye nye ro wa akia do menno won da ada nka won nye no neiwa to maga debe na we azia gambari soda ferio an won ba bia mo ure ye so we na edore buhugo we na ma do menno ba ekuro ndam ure ante mo esun yin kiro wera agurun sai so fotoga no ga yuru ga bonu ya wika yidora mo yin kiro yin da no ngia wa mi kun foto no ba ne ga bonu wa ama be mo yin kiro ti aki da wata ga wagura una we ma sugiri kiro wera agurun sai mo mi foto yin da ita an sugiri kiro eki tonguru wa mi me do ye mi da unu wa wika yidora mo peso mo ami kun yin kiro wera agurun sai ye foto yin da yiruwa yin kiro yin da no ga fotoga ti aga bonu ama be peso men kiroki ye mi da wene ka wagura me ho ma wi ma gun diti yen da no ngongo mo foto yen da no ka bonu an yen diti ti aki foto ti a bo wi da wa mi gun foto ene ka da wo to wi ke dora mo me ho ma wore mbulu nsagi ya wa mi foto yen da ti aga bonu pa mi da bu ki awon mi kun foto no ba ti aga da mun awata maka ni spaghetti won mi kun foto no ba ti aga bonu wi ke en ka ton dora mo ama en ti akini da wata ga no bua kafe akuna won mi kun ye ka ton foto wa guru ga bonu wa to wi ye poro dora mo mi kun bu hugo me wi ma dora mo ke bu me no ba poro ndango kuna ga wi ba bia won me ho ma wi lese bon mo mi ye ka ton e foto yin da yuru ga bonu wa an ye ti akini une foto ti a wi ke dora mo tansugre gimme men waga yiru wire dura mu amigun fotogada wata enerji fls wa amigun yenti tamami yema wire dura mu foto yiru gada wene mehwa ama wi nyanoki maga dehre ato aguma wewe nuko awi kankra ho so kankra ho ikatare yira kangatia inne kan inne no noba ita noba yiru inne no ba yiro pete parim beragia ma wi nyano ki ngume awi ngeki ato ada awi david pene korewa ngume awi kankara ho so wi kankara ho ndamba kangatia inne no ba yiro ita kan ita no ba inne inne bobo emberagia ni ada ton sen wa ton sen kankara ho pinya kangatia no ba inne no ba yiro inne no yiro no ba ita noba eta yiro bwa embere agia ni yaro konseme ada wiwa win kankara ho ndamba kanga tia noba ene no noba eta tia tia noba tia kan ita ma debe ga na wi miwa yen ya ki kpuro ka wa do ya koko ma ha wa yeganu ya mine gu me yesa mine be gbe u ko bun cooperative ko ba ho gi o me be aba pe ma mine gu pa bu ga no si ama ko ma gara be ba wa mi gu be ba pa ran de wo to ana de mi wa baka ma na yira e babe ku ami gu me baka ma e sui na yira mama se mi gu ama ana de mi wa to bada badua ben gba no san me so mi gu aboko kibo para mi aboko be nyanu dodo ga me na budi yen ye boko gbin po gbin bane man kere ada mi si ga azuma baga to yira na de me gbina e ga da ku hi yu na ndabi handa ben gbe pa nenu ho ben gba nu ho to ya be baka pe ma mini kun wo ma be kere be ba para nde ko hu ban hun be ra mi gun mi to bi aba ma ye mo ba kere to ya be baka pe ma mini pe bu ka be ba e poro nu ya to be paro bu gem ngwe na e para wo ama ma we na e ma be ben dia nu ben ti be ngwa hala in ben karaga mo ye so be ba pe ma mini kun wo wi boko na na bu ka e mu wo a mero bihira go na na go pe igu na ma ga turi mi ga ya be ba ka pe ma me ni bu ka be mba e poro kiro ko be be na para o de hibu ngba no mi gu mi ida e be da dodo ga nu ku a he hibu ngbe pa nenu ho e gbe na ba ko da ye ba go e didi mba hi mi a ibe de ye de ina na enyi na o won bi bo ko na na bu be mu o to won gbe igo won ga ka na ko hi u be ba ti en soro igu na ma ga turi mi bu ya ga ngo dongo so so ya bi ka be mba be ba ka be mba e poro e nu ho ya mo e de ye de bebe won akoba hun bere amigun bebe na demi kun ina poro demi poro ide ye de ina na enyina to ko ina ga ki amiga mimi ago ituri domi ko ina ki siri ko ye no ba gahiria ya na ma we na ya same ye suno be ba ben ba poro no he won bebe be da kun hi ku ame ide ye de pe guna na ibe goro wa na ya mene wo we sa gbengbere kan balo kun wuru beke fc president we morisia ko me we ope ma mene kun po ga no sia bebe balon kirumo bebe sa balon tombu bebe sa ina be san san se supporteba bebe de balon kirumo bebe wa be mbiro do do ga no so to inyama babe men no boko mo gbengbere kan balon kun beke fc ya men no boko mo mi kun boko na na bo sina sia ba si asuma bu me urun ko ba no be ne yo boko be me no sina gbengbe gen wu nu guru mi ni awa siban wo no yero mi so ya yega yenge boko ko yera gina gina go me soma sia boko e tu hia yem biru so yem ma ha ge ho gen ko e di un kuna ni he ga gan ho gon gia pe we yenge ko mi ndiga wo no soma ye doge go e ma ko yen tin ge wa mi kun ko ye kuna pin ya ha ge ipo yi ha ge krigi mi ye suna wi be mba ipo no sia mo wi ma be mba ipo kana mo be be ki gbengbe gan balo kun oru beke fc yuwa wi wusu ada pro to na su nyina asuma busana burun ko ba no be ne awasi ban wo no yiro so ge ga nu ani ko be gen ge sigu no sia mine go me balon dia ye ba te ho mo ba mo to no de fraternite gbengbere ka mine kun ba be no si amu ami ma be ye de turo ami ye final balon dia ye ye final ye si asbiti yira boko ete ho ama so ami kun as dragon greg bo me kama he irondel sore gi obi aboko ni na mi gbengbere ka balon te ho yira mi kun aboko balon ete ho mi kun ko ba nende ba e toru o mi ma mera me do yero da wera mi gunga wan popo yi ban ye gunoro mara do mi ban go kan o ga wi popo do ten sho ye mi ma da yen da ibe na sore ga yen ge ge ga gere ga yen ge ge ga bebe na balon buraka gbengbe ga yen ge ge ga pro go guna de bu balon etu ya do mi final mi den go mi gu aga nga den sura ga ma bu en mi ya ba den tura mi ida i wa ibe sansan se ya ben wi go wa o ga wa o ba o nora na no suwa me wi wi Traore vamos seza me ubi sa be un baroko yen no impedan we are une sube nosia mena me kun uka trete no madoke mena idai ben balon bura me sia ya yira bogo be balon ete ho migun ko bai nendi gbengbagan balon te ho yira o migun bogo balon ete ho gogo na de buye tuhia para ne no wa bera gege ayira ku yaro ni ame ni somo ba ho mwe hema kanisa modo sa so ko ni doge suwa sanga be sen kuna so esi be ka kiro be ka ma so ada ke
1: Isaka chauffeur on a sigio kabi adam seni sikimi deraba sigi gen gege gan kroboka drobu no semo bebe ira banon buraka banon buraya wa boko be teswa mi azuma bumiru torun yukan koba ne dede sigi marom banon tesu yiru bakami be ni kin sabina nyina banon tesu bume kabe siki ekipu a tombira bako konan debi ko buraburan tona sigi sunon gani sonenu soa sora tombe baka debi kana razuma buge bebe iko gani sonite da pro sigimi maila ga banon buraka ika benu edisia yazuma busu no banenson nyenda no katia yen yukan koba ne dede iben dra weru suo baida sikim marum banon te yirimi iben no edisia kadra weru dege dege akude burum banon ne tusia no suda suwa benikin sabina nyina banon ta suute kabe sikin ekipu am banon ta suute mitome ba kisa dron batek pa yermo bura buran tona sikim maru banon te yirimi gan suen suwa so sono kiro banu suya asino nyino si pawnum banon tusia dare buragi ba ka garimo ma hede banon banon tusa nengi kanan na eko suda suwa be sabina nyina banon ta suute kabe sikin ekipu am banon ta suute be winta go sueda mukira nengi akude burum banon tusia
2: Sergi Zongo, Zabrubo and Zongorundi, Wiokwe Mazara Junos Nam Nindi, Uga, Berubo Kayenge Gantombu Profa Bakana, Winna Kenu, Saganena, Yaga Wukoin, Kadegihon, Azuma Itado, Undema, Berubain, Idi Gingre Dru, Gurai, Mindia, Nai, Kadona, Amahega Gihon, Kangure Nyero, Kanama Sre Donemo, Kuna, Baeho, Kugatiura, Nyero, Ama, Tontendi, Yaga Dona Mindi, Kuma Ure Nyero by Kahu Kahu. Buyen da hunwa gangum yabaga kpe mazara jono asnam nindi buga mero bisibu fa bakana bubesomi me buga na ken sagane naewa bunomaturi ama be na emera kasawa na ken piu wonga aga ha ama kaga pigunu tobi domi angae tonne an pigurem da homo mai turukwa yaga dema wogureso ka pigunu tobi tobi tena yana ama konu pi uwe ina wage membu hukuru kwekpi radio no asnan somo wi ga betrugu kwekpi wi nosia kugume isargi zongun damba bemini hosugu kam tia noba tia inne kam nobu noba inne noba yiru noba tia ka tia 01 64 05 97 61 kugume ima emini hosugu kam tia yiru noba ita yiruma Kanobaita, Nobaitama, Kanobaine, Nobairu, Kanobu, 01 28 28 89 75 Fabawi, Sagizongo, Zabru and Zongorundi, Utambukanobu Isumi, Ugawin, Naken Buewa, Unomaturi. Bakri Sorosno, Zabru and Daringurundi, Yawadi, Zasombwa Andi, Bunyokenu, Ubasogmo Yamu, Zamanindi, Ka, Sango Gundu, Zakabanundi, Braba Kwe Mazara Jonas Nam Nindi, Buga, Yegaha, Bembuan Bibu, Kamasre, Beba De Mao, Wusa da Bunkirumokuro, Bagawa, Berubang, Aron Dismaho, Kayengege Gaokuro, Bugabenosia, Ma, Unkwa, Sinteru. Azumabu, Azumabu yega we minega gumbrane, batru wonsru no bay nesem ni soyen da nobu, kayiru, ma, imen no mo, kweku, berubo en daringuro, bakri soros non berao, zakoba no bay tandi, bulunkoba no bay tandi. Ben wi ma we, uin katine, kawindra unobu, kamasre, wingum men, pratia, baga, yegaha, yawadim bwa bibukru, bagawa sumbwa un, pratia kwega no. Goi, kawen bwabu, sirewen sasa gube kru. iga wa sombo deo kratia kwega no bembo biube bawa kabano manio sansio bogombiro kratia bekro kwega no bembo biube bawa biruboyo kaengege ga okpro kratia kwega no maimen nomo kweko biruboyen daringuro soros nombira labi kawengi bukro kragudasio aboki kama wengi bukro besebano kratia kwega no pori kawengi bukro sinaturio yegaha bembo biube bawa biruboyen tenso okpro zatonkro hetondro kratia kwega no maimen nomo kweku soros nombira biruboyo buma bibengu kare safia agama wara nyere nguro kratia kaga no sabi wara dom buyo wibasogmo ankontuba agama baguo fabako duguo krigu nyadaro kratia kwega no kratia yegaha bem buwa bibu kamasire bibade mam wusu adabu nkirumo kuro bagawa birubwa intenso kuro kratia bugoga no ma unkwa sinteru azuma bu yega we minigagu mburane baturwe wonsuru no bayinese mninso nyenda no bukayiru yembulu nkoba no bayitandi ma ime no mo kweko birubwa indari nguro soros no mberao ben wima we uwinkati nei kawin dra unobu kamasire bummen choge ganu akuro kubi ingesia nosia kuma abisa bugo bisesia pratia kaha be kurumbi goro

0: dori ima sa wogi ambu se nung gira ngira buwa enteme ti ami bebe toga bebe konsia kuson bebe di bro konsia ya ima sa nyoko laka e dibu benti iban waloge sine bebe ben konsia la ya kuson be di bro konsia ima sa kula molo be ba do kwa ba danda ba so diyan wwen ma waloke kaka ginima ka bere kwa benti bebe toga ba sera gen gen bebe nisi nunu akabia kwa nunu akulo buku be moloko anwa ba kwa be tau kaya buka be biwa sete yibaka ben kwa toko bake buku ngong walo kwa kbesa akpiro atarata suru eswa sawa aminikun yenso kwa nobu yenso aswa we segbea idresu kbesa akpirundi rege ya misa kbesa akpirundi mama sa kbesa akpirundi ala ikola sa kbesa akpirundi amina bwesunon kwa sa kbesa akpirundi biba sa kalerendi ka masewi bunyo bakiri nkulo sa kbesa akpirundi ba ule bakpe manon meru se buka bebe towe usiela doi biwa be kinuwa ibebe kwa wa wansi nanson bro nanson basi genu son wisewe kwa wia baka be kontawili ko wia be yalmo umena yenson biwa bebe towe basiela gen gen wo yensan beda bambaka ka embu jen tondro katon kulwa kulu biwa waloge sima bebe towe basiela gen gen maria ka wimbiri usano se kale gya bebe towe basiela guson be dibro kwa siya guson ma bebe bengi ya soma yu beba na beba siwa saa dari giandi benti yengpa yika yengule bebe toga ba siya la gengim dunka saa ni tomba sima wawalu genso bama bebe nkonjima wawalu siya la guson dibro kwa siya yensa ya kuture kawe mbose lun tombo kuro kama beba winyo sirima saa buka giandi mkuro bama bebe nkonjima ya bebe nama wa guson bebe ndibro guson bebe dibro kwa siya u dokibe bana saa basa si buka giandi kabiba winyo sirima nkuro bebe toga ba siya la gengim guson ma bebe ngea soma ya bage salfam kawin bilgo sambu zaadera si gyandi bebe tabla basera gengen kuson di bro kosia gera lafia kawin tambu kawin zama kiran piro bebe tabla basera kuson di bro kosia say se sumanu kawin tombe basi masaka e gyandi mkpulo bambi be duari ya kuson di bro kosia alaji sare kare gya bebe tabla basera kuson di bro kosia ya alaji bakala kawin kulabuka bibukpulo nezikonzio bambi be duari kuson bebe ngyasona kuson di bro kosia ya ganigi mama kawin bilgo san kwiru gya bebe tola basera yema san tema kawin busirun tombukulo yentandro ka ton kulo batenke wo gya bambe be dole kusoma ma bebe ngya somewo gago boge boge bambe no konke ma ya bebe nsera gengi yema san yaro sampilma busiru e bagunke ngya bebe tola basera mi nya ka be ka kusoma di bro kosia yo bwa ma be na sa be buyangu gya ndibenti bambe be dole ya kusoma di bro kosia wa ken so so biba kunya ba kwa biba kun bema kien bo ko bank me akpro bebe tola basiera o guson be de banko bebe ma be ma gusa akpro nsun so banko ma bebe di kwasia ni yambe sanu do ka kun ko pa yambe sun na ho
1: fosu no to ko sari fombure sunome u lo nsi ya sapo bu sa fombure ndi ka igbe te ta gani so erun so ro kwa fombure yo bebe pe ba sanu sanu bu ka sama fe bu siera sai so wi fosu no to ko sari fombure suno ga wi so erun kwa fombure a city sonu batule suru no ba ne se so okpa no bu ka ne yi fo ba be mi wo bebe ke e fosu no to ko sari so ite na ike na ipa na ibe kero kwa ike ko ipa na be poro bebe me na ba tora ba siera be ke te no be ga wa si na be ke be de ma kiru guzo be baraka duge ya ba guzo ma be de be gona biru nukuzo mabe benti biwukri wo yewa kwenye na bae kpuro buka bae tobali bu siyara wwen kora yirima fone ro babi nuntora gengen wo samu ngi fone sangaro ba wwen kon siyara gando suno fombu regi ka wwen buwete regi wo bae kpuro biwa mena batora ba siyara jongulo fombu reo wwen ka wwen meru bae kpuro biwa mena batora ba siyara bae kwe temano kura mulo suno wwen ka wwen kura mulo fombu reo babi tora gengen bae kwe wasero kuzo ma wasero unya wo yoro suno ka wwen zama fombu reo batora gengen gunuma suno fombu reo wwen ka wwen gunuma ba kpuro biwa mena batora ba siyara nobe noti abe sosia ya mabe sa sobuni sobe bon wa fombure ntemo ka buhe tugunu kpuro a baton wa sa ka wa fombure ntemo so aga ha so a buhe tugura sa ma ka wa fombure ntemo be kpuro bi o mena be tora ba siera be be tema be ka nerebu so be wa sina dele wo suno suru yaru ni aso wo be ba me pe no fo ego kpuro nduari be wen ko siera ya ya ba sa magarun wurun tombu magarun igberun tombu ba ka wa sina rente so be kpuro magara gibe be tora gengen be ka be tema be ka no sina so be no sina dan so ya masa teka yeso bu bana sa serundi sa we don di teka yeso bebe kporo biya me na bi tora baseya biya ma ka kira na sa dare sakaron dini biya ti tora gingin be ga be tono be ga be gani ya fombure wu ya sobu be tora gingin fombure te ka ya sobu ka kira gibu be ko sera be ga be sobu be ga wasera ro gozo be wasera wu ya o bo ne ba me kwere fo ko be kon ko ma sobu do e tu men kon ko ma wuru gibu ni be ti tora gingin be ga be sagiro be ga wasero gozo be wasera wu ya o e ka be ge ma sobu be ga be dumi na sa nyanga ya ndini ka ya sa ndi be ga ma sobu ona ka ya sa ndi be sa ndi son yendi son ko yendi be poro de o mena ba tora ba siara de ga be gwasero guno gwasero unyawo iya ma sa sinanden ten dire ba be ga ma uguru o katen guru o be poro de o mena ba tora ba siara guno be wa siara de pa guno be gwado de riwo be poro inyeme ba be tora ba siara sa so fo so no to go sare ga we so ero ku afo muri o asibi sonu ba tore so no ba nese so okwa no bu kan ne ye fo ba be ko mi wo fo so no to go sare fo muri so no me sa fo muri ndi we ga we sira ya so po bu ka igbe te ta gan so eron soro kwa fomburio bi o kwa sanu sanu no meru se guazama to e busiera do me bare ko me pe a e ko kwa guazama to e busiera sa so fo so to go sa e ga we so eron kwa fomburio ya ye fo wa u be momi wo yesa iran pai ye nwure inani bi ba we gani na poro bi o me na ba tora ba sera tmek yo ndi poro ba tora gingin mare guru gibu be ga be tema ya won ka guru nton dro ton kuro be be ko siera gando garu ba be tora gingin be ga be tema ya be ga be gani so eru ben ben ni bi ba gani na me poro ba be tora ba sera ko gibu bega soniru ya tumen pai ye nwure gbi aso nton dro ton kuro gama gigibu ba tora gingin pelendi ba gani na ba ngode be poro ba be me na ba tora ba sera o bi okora nese gezba taka suno mi segi ba tora gingin won ga be sina ja so pa wu ka won yiri ma ka goi ba poro bi me na ba tora ba sera o so ga suno ka won goi ba ka won yiri ma ba poro bi me na ba tora ba sera bega be soniru o sina bega gi sero ka won zama ba tora gingin wo kuko gi fombu ko won ga won yiri ma ba ka goi ba ba me na ba tora ba sera o suno oru nero won ga won goi ba ka yiri ma ba be poro bi me na ba tora ba sera o ye ma sa goi bi ba be gani na buri o ka yiri ma ba be ba gani na buri o ka sina bi ba na poro be ye ko ye ga de ha won ni mo mo ka gani na poro ubi be mena ba tora ba siara na ga be tero be ga biuguru guna ba be guna be de guna ayi ma be biuguru ya be puro inyeme fosu not go sari fombure so me sa fombure ndi ka we sina ya so kwabu ka igbe te da gani so eron so ro ku afombure ya be ku na sanu sanu bu ga be to e bu siara sa so fosu not go sari u ga we so eron ku afombure ya asibi so nu ba tore so no ba ne se so kwa no bu ka ne ifo ba be ku ami wo guna be de guza ke gani ya be dora wo guza be de guza go gia yu be do kirame wo
2: sero inire tu kase kuro sa yaran kurindi sedu zubera sa yaranzi mero bisibe wan mana na san san wakwe ma sa no sinami di poka tabru pa wisiara kameno tomba kwenye bawe alili kwa sa meso ben kwa toko biri siru kutoko ungo mili yuka seru kwa sa alin sarili nike katura ungo kano gintero atarata batru siru no bane sewi nso nyenda yiru yaran siru kutukuro makira mero sene wakiru watu bewa kwa sene nanso basi genu nso yate wa sene nanso peo wejingo nka peo jinyu nka peo gwepika ka peo kongiba nkwenye pro biba toilimo nunga wa nasubi sari sari gi yaran baru woro me bake be fo ewura genge ho kakiru ho kagobinduru fulera mani anko woru kurome ban tobra ka mu na buka sisu puru yara be ka biru ko gusun ko to be ko be kya ba waru gena me sa kwarunji tondro ka ton kuro ba siara gusun ko to be ko be ka kiru be ka biru ko sekare maronji be be kena mere bisiru so sinesine no so yate ma sino so iben fo woru da ka ko pon gusun de in kame be ne sino ko gungwa ru ko si sina kwarunji me sekare marome manundro kawin biru sama pro iban fowura gengen be ka kilomira no gera mi re ma ni ka biru sama pro sekere se baro ban ko sera uson goto be ko yaran seru ku tukuru ntandro ton kuro baka ka kuru yaran seru ku tukuro batobidi ma gengen be ka kilu kama kiri kuro moro be ka bibi pro babe sera be ka biru ku rano mi nya uso to du koro ame yaran nya kuru ntandro ka ton kuro ban ko sera gengen be ka kilu yaran son gonu ne ntandro ka ton kuro bibi u bukuru to tokoro kuro tokoro wenji we kene pro basiara o gusun ko goto be ko dine be mba ko gusun to an ko sa dro so me yaran ku tun don tro yaran ku tun paskauli yin ton dro ka ton kro pa ben ko siara yaro zakari kama be in zama pro yaran kwa kwa ge basiara o gusun ko goto be ko tu ka si ka in zama pro yaran bu ko ro be fo wuro be ka kilu be ma sa be du kilu be ka du kilu na me yan ka yan di pro be ben ko siara kro moru ni tago bu da do bu be sa be ba te ba be ono do kro pro sa me so ba ka be yiri birime ibaga biri siru kutukungwa mini baga ungo kano kwa gintero atarata jaran siru kutukuro yemfuwa wii siru nyire tukase kuro kawii siru zubira babaya kwa sa no sinande wa wisiara Buson de wana hi hong kume, suna ho kiwa ikabiti bu kwa sinara no. Seru nyaki sa yaran seru kutokuru njika seru duwe sa yaran seru kutokuru nji miru bisiwa anumane na san sonda kwe maasa anu sinamji. Waka kwa sibu kina sibu bina sibu gena sibu ntobili kwa usiara boroba kwa sibu kuro. Baba ntarimo sa no sinamji. Nunga bima nasu bisa ye kabiri numa kamba kabiri nko toko we biri. Seru kutoku ngwa mini baka ungwa kano kwa gintero atalata batro seru no ban nese. Sonyenda yurame yaran seru kutokuro yinfuwa bebe mwome bebe kunduro bebe masyara wina kumkwane ukawe kundrabili bebe masyara yara waru ngira ngira yara kuri yara ngandu yara njari kwaru yara guru yara kutu yara ikaka mwesi ya mwere soka kumayru pro yara tisyara gengi mfeka kilu daika bilu mwaku miunya agusu kutuwa dupukoro ame sekare maru ngira ngira meru visibe kpasi buboro wakupro bebe kwenye wana bebe mwere ya rukuma bebe bukwari makupro bebe masyara gengi ngusu mwasinada nansi sekare nse kuparu ngira ngira mire bisibe kuro basiara ugusu mwagutu wiko une alidu kawambiri kusama wakupuro sekara angara deburugia ibe mfuwa uro beka kilo beka gubing berugusu wano waliso wano kukuro basi wame alagi bikpigi maani kama bimu kuro wakupuro sekara marugia basiara genge ngusu mwasina adansu simune daniel kama bimu zama wakupuro kuparua babe naso sekara genge ngusu wano waliso wano kukuro basi wame bewa kumewa nasa agami anji tondro tonkuro pipi bukuru kuru mirubisibe kuru gami ya mbira agia ibe mfuwa kwa ya daru kibuba mbedwa iba siyara gusu wano waleso wano kukuru basi ubiruba njibabi kwenye tondro kwa tonkuro basi siyara ikama asa kuru muru nitakubu nandobu bibasa bibatewa bibadanda bibadada me kuru zame soo baka bibi biri siru kutoku nguwa mini ibaka bibi nguwa mkana kwa njitewa tarata yimfuwa wii siru nyaki saa yaran siru kutokuru njika wii siru dui yaran siru kutokuru njibabe kwa saa no sinambewa wikunduro vema siyara gusuma di in kamene sine gusuma di wana hiyo hanku mesuno iwa ika bijibu kwa sinara no siru nyaki saa yaran siru kutokuru njika wii siru yire saa yaran kuri njika siru bekegi saa yaran bukoru njika Miro bisi wa kwima sanu sanu mpoka kwa sibu kina sibu miro bisi utwaru pabu siyara kama nwa tomba kwa wenu yuru huwuka mesa mesobe nko toko biri. Siru kutoku nguwa mini yuka siyaru kwa mwa ungo kano kwa gintero atrata batru siru nubani nesevi nsonyenda yuru ame yaran siru kutukuru wa makira bibi wa nebakiru watu. Bewa kwa sinu nanson kwa sige nanson yuwa sinu nanson bewa wejingo njiyo ngui kika kamisa kwa mpuru. Bewa tuwaru nwa kama nasu misai mkubi ndime aga imba nuki adamewa wa siyara ubi wa siyara genge gusuma di in kamene sinemune alima wu ankadro nkuro yara nkuri mare wa oro bake bifuwa ura genge mwaka kilu sini nikimani kama bifu nkuro wukuro yara nkuro ebe mfuwa ura tetea beka bilu mwaku gusuma wasina adansu si salu wasu yara nkando geba unasu o siyara mwaka kilu mwaka gubinguru konsa yin simema ani yara nkutu wa mwune tiba kwa mfuwa kubabu mbule ba siyara genge atai be asamble atai imoru mika insin asamble ntombame yara rompon ebe mfuwa uru be kakiru biwa kadukiru na sakpe daru njini kuru basiara gusun obe kabe nkurabu nisakani nwane ule shusi bila no biba san yaran siru kutukuru nkuramuru piwe nkuramuru bukuru kuru babi siara be kasabu be kakiru be kakukumura no guwa imani kama bibi zama kuru fete kugyame ebe mfuwa ura genge be kakiru mune isi aka dembu kama zama kuru yaran yari paru be kusiara gusun kugutu biku alidu sudo mani paru wame Oui, allez au soudeur, mais allez au soudeur. Allez au soudeur. Baron, quand on a dit que gengengu son nom, le son nom, le son nom, le son nom, le son nom, le son nom, le son nom, le son nom, yara gura nom, le son nom, dama tu kase kurame kama bibi zama kuru yara nkuru ibe mfuwa uro peka kukpe meka nene sene kabine nego bitombo mbane bina no no jilube idris mani bano suru mpresidant me yara nkuri gya kama bibi zama kuru yara nkuri me babe nko siyara genge bivasa yara mboni simeru ntondro katon kuro basi yara kuro muru sabu kwaerubu bivasa bivateba bivanuma dokuka kuru same sabu baka bibi biri selo kutoku nguwamini yivaka bibi nguwankana kwa gintero atalata batru siru nubani nesevi nsonyen da iruwa me. Yaran siru kutukuru wa yemfuwa we siru nyaki ka siru nyiri ka we siru beke kibabe kwa sanu sinambia visiara ugusu mwode in kamiru nesini kwa wivu mwono kwa si pagusu mwode wana hikiwa kumesu suno iwa ikabijibu kwa sinara no. siru kora sa yaran siru kutukuru ndi kora wakpe maa sa non sina mindi poka kwa sibu kina sibu mle bisibu tobri pa wisi yara kameno tomba kina ba wikilu son si san meso wimero beri beyi na aga sa ame siru kutukuru ngon meni yuka siru kwa mo ngon kan kwa gintero atalata batulu siru no ba nese yu son nyenda yuwa me yaran siru kutukuru kora ane wikilu watu biwa wukua sile naso kwa sige nusu na tema sina son biwa wiki ngon dinyo ngwe kika wakamisa kwa wiki tobri mo nwa kama nasu besa yu na kumpani wiki kama wiki kun tobri pebe siara wukusong kutu wiku nwa kama nasu besa yu biyo karimu ngurun tombu kuro babi siara yaram yabu nogia babi siara wabeka kilu wabeka kumpani wukusong kutu wiku prezina sali fusi di mani kama be ngurun tombu kuro yara wore vya mfo uro wabeka kilu wabeka biru mkume imoro mekanisien wi ngurun tombu mani ensemble ata ya me yaran rompon babi ngurun siara wabeka biru mkugusong di in kamenele sene gongon kukwasi inu sa transporter ensemble ntombu nti yara wore vya mfo ura wabeka biru mkume yara wore ngira ngira miru bisibu kpasibu genasibu kuro batobra gegen yara gu yara nkuri yara nkandu yara nkutu basi siara wabeka kilu kusong kukutu wiku bebi kwenye sa kparonji sa ha sekere maronji sekere nsukparo sekere nkandu ibe mfu wa uro wabeka kilu bebi kwenye sa pedaro njimani bukuronji nti basi siara gengen kuromoro nitakobu na dobu biba sa biba teba biba numa dok pakirame kuro same sewa baka bebi biri wii siru kutoku nkwa mini yabaka bebi nkwa kana kwa gintero atarata baturi siru noba nesi winson nyenda yurwame yara nsiru kutukuro yemfu wa wimbi wii siru kora ube kwa sa no sinami njibi no kabe wa nasubi sa wii kunduro wima siara gusonde in kamene zene kwa bebi nkwa ruko kwa si wa gusonde wana higehon kume suno iwa ega bejibu kwa si nara no siru kora sa yaran siru kutukuru ndi kora wakpe maa sa non sina mindi poka kwa sibu kina sibu mle bisibu tobri pa wisi yara kameno tomba kina ba wikilu son si san meso wimero beri beyi na aga sa ame siru kutukuru ngon meni yuka siru kwa mo ngon kan kwa gintero atalata batulu siru no ba nese yu son nyenda yuwa me yaran siru kutukuro kora ane wikilu watu biwa wukua sile naso kwa sige nusu na tema sina son biwa wiki ngon dinyo ngwe kika wakamisa kwa wiki tobri mo nwa kama nasu besa yu na kumpani wiku kama wiki kun pebe siara wakusong kutu wiku noga wa nasu besari biyo karimu ngurun tombu kuro babi siara yaram yabu nogia babi siara wabeka kilu wabeka kumpen wakusong kutu wiku prezina sali fusi di mani kama be ngurun tombu kuro yara wore vya mfo uro wabeka kilu wabeka biru mkume imoro mekanisien wi ngurun tombu mani ensemble ata ya me yaran rompon babi ngurun siara wabeka biru mkugusong di in kamenele sene gongon kukwasi inu sa transporter ensemble ntombu nti yara wore vya mfo ura beka biru mkume yara waru ngira ngira miru bisibu kpasibu genasibu kuro batobra gegen yara gu yara nkuri yara nkandu yara nkutu basi siara beka kilu kusong kukutu wiku bebi kwenye sa kparonji sa ha sekere maronji sekere nsukparo sekere nkandu ibe mfuwa uro beka kilu bebi kwenye sa pedaro njimani bukuronji nti basi siara gengen kuro moro nitakobu na dobu biba sa biba teba biba numa dok pakirame kuro same sewa baka bebi biri wii siru kutoku nkwa mini yabaka bebi nkwa kana kwa gintero atarata batulu siru no ba nesi win son nyenda yuwa me yaran siru kutukuro yemfu wa wimbi wii siru kora ube kwa sa no sinami njibi no kabe wa nasubi sa wii kunduro wima siara guso nde in kamene zene kwa bebi nkwa ruko kwa si wa guso nde wana higehon kume suno iwa ega bejibu kwa si nara no.

Penis

Mwana ko wepo sabi Nasa iyo kwazi Amoko

Yeah.

Ανώμουλο, βάμα!

ba

Yeah.

Gabo banen no no aba.

What the?

Shall I go?

Yeah, you're doing it, boy.

I'm gonna show you in this house. Your man now will be all right.

You know what?

Yokoro, the Hangua, and Kamaka Mugan Kamaka.